0: best. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric, and floor mapping. Suspect with branches 9 City Hall 5-6-751-9 and 195 National Road, San Isidro Village 4800 Viraca Taduanes. Call 0967-197-0013 and construction managed by Kimberly Engineer and Programmer. Always hire a licensed genetic.
1: Kalusugan Alert, isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food. Sangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumula malalang sa alala. Nandito ang Mineral Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito. Dado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstore.
3: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
4: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
3: Dapat no retreat, no surrender din na!
5: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Dry Max na may ginseng at tongkatali, aarangkada ni
4: reporting for
5: Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Dry Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: No, me. Kaan.
7: No, yung masyal tayo.
6: Palondri.
7: Ani, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. Ganyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Labahan o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent.
8: Kaya mo
9: in all Miriam Radio. So is one news, one music, one voice, mission, one radio, news, FM.
10: Ang balita, tamang impes, matugtog,
9: andito, radio, news, FM, one radio,
10: tindugo na,
9: Bicolandia,
11: one radio, you're listening to one radio,
9: news, FM,
10: una,
9: Olandia,
12: 91.3
13: Radio. Laban sa mga asinibamidad. Amang man, iniitaas mi ang samong mga puso sa paghuli kalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdis, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aan kan lakaw kang binaban. Inaako mi na kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na pan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan na mina, ampadot kan sa mong pag-aboso, asingan. Tos ang pag-init kang kina, huli ka ini, naglalantig initan, ul asinag mga bakuran, baha, kambulka, sinibatural, naka. Dai kaming mabib, mamumo, susay mo agad, ning kapatawaran kang kasalan. Mo kami sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad ang ukagitaw. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman asin matina para surog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Señora de Salvacion, ibi mo kami. Nuestra Señora de Salvacion, ipamibi mo kami. Nuestra salvación, inaipamibi mo kami.
6: Orata.
14: Ang totoo namang matatar kan mga darakula asin relebs kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kan tunay na katotohanan kal fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo. A Biyernes hasta alas 9 nin aga. Didi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn Ini ang totoo. Uli na ang sa indunganan si Glenn O sa

agatabi. Mina programang hindi po sa United News. Po na mag-iribanan po kita sundong alas 9, hindi pong palatuntunan. Alni Miyerkules, petsa 5 na, kan bulan kan Agosto. Siring po kan dati, aan sa tuya tabi ng pangungumusta asin pagtaonin unarabuena. Duman po sa tuya ki may enot digdi po, siyudad kan tabako. Mga pagtaraid na lugares, digdi po sa bilog na tukan sa tuyang probinsya. Ito mga yaon lugares, naaabot pa kan samuyang sa mga oras. Sirimanan sa tuyang pagtaonin galang, duman sa mga naghihinagdadangog sa tuya, most probably, book, maki-share na lang tabi sa iba. Brown out po digdi sa City of True Love, pa alas 6 imidbi. Kaya malamang ang mga paraba, dahil po makakadangogan sa tuyo niya. Igwa di manay, suma, pwedeng makadangog sa tuyo. Puro, igwa jumain. Igwa pabayakan, ano man kayo na nawa, supi nga, diyo. Sa grabing bukas na linya, yung mga greetings, mga pagbabate. 6283681 Islal kagraray, maray na agap. Mga parasira, mabuhay ka mo. Tangan niya to diding mga parapadyak sa siyudad Cantabac, inaaga. Ani ba maning mga parapadyak digdig man? Igwaki mo nito sa sendang padyak, mga makasugun. Salamat, abe. Man, so mga tugang niya tong mga tricycle drivers daon sa UV Express. Siring man itong mga yaon sa sendang mga pribadong vehikulos. Monitor, good morning. So iba siguro yaon niya kanyang opisina, gobyerno, pribado man. Kami po naglalaom na okay, garare and sahon sangon yan. Dahil man sigurong maraot, kita maghirelang. Nanyaton sa tuyang salud. Dahilan sa kasabihan, health is wealth. So mga katugangan niya to, nayaraon pananggad sa ospital. Uy, parahay na po kamo. Kamahal kan presyo kan mga medisina o bulong. Parehas kan presyo kan mga pangenot na barakalon. Day na siguro yan mabaraba. Duman sa mga nagseselebrar kan sa indang mga kumpleanyo o kaya birth o kaya anuman ang sa indong okasyon na pinagrurundum sa ngunyan, sana maging happy ka mo. Eh magparamurundo. Angabos san kung ngunyan panahon, siyempre igwamanin tag-uran. Kan mga nakalis na aldaw, igonin mga pag-uran sa tuya. Maabutan mga aldaw, mainit man. Yan po ang buhay. Kaya aprobitsaran ang sa tuyang pagkabuhay. Enjoy life!

mga kabarangay, Marinaga, kadakol ng mga senador, mga tugang ang nagkahirlingta sa SOCMED na talagang nagsasabi na tuloy na ang barangay. Naghiling naman kamukan impeachment proceedings kahapon. Kung minsan, gulo-gulohan ka, no?

A maka gulo-gulo. Saan ka nakahiling mga tuga? Pira ay neto sa kuyang dikit na notes digdi. Ay neto. Iko kita nin dikit mandigding notes. Ang milyones de pesos ito mga tugang. 125 million pesos mga tugang. Ginastos sa laog sanin 11 di lintik talaga. Unsing aldaw mga tugang. Ginastos sa pirak 125 milyones de pesos. Pakadangog ko ito giraray mga tugang. Nag-brown out. Brown out. Oh, sumanga katugangan niya to dyan. Sumayo ko sa bulod. Ang bida, brown out na naman dyan. Tapinahit. Ano na ka mo dyan sa aliko? Ining problema mi dyan sa mga tugang. Di ka... Pirmi na sa napong recloser duman sa tagungtong mga tugang ang problema. Sa halawig na panahon, pirmi duman ang problema. Day man po na aay ko. Ano ka mo dyan sa aliko? Ang problema, bakong naluwas na mismong ang problema kan mga consumers money, dyan man sana sa aliko. Anapod ka yan, inefficiency. Sabihon pa niya to na mismanagement. Okay, ni ang pahitong tango niyan, malikugo na. Nga na ay nasisay. Sirisay na po dyan ang mga membros kan board of director. O ano, may nagi dyan sa aliko kan mga problema digdi kan mga consumidores. Para ber ka yan, mga tugang panikinabas, unya na aga, early morning money, ta nalunadan ko, naka mura-mura kita kidiit sa kinabahan, sa terminal. Yeah? Yeah. Na sa likodan kan chuper money, igwang nakabugtak ng garong kuro cardboard, garong suwara, na laminate man siya money. Tapos ikaw dumang ki mga silyo, garong nailing ko duman ang Silkan, Bicol University, kabugta. Basaon ko. Ang bida, na-miss ko. Pero ano, garong araw ka iniso nakabugtak duman. Hindi mga pag-sendo niya. Tapat na mahusay na leader magmumula sa tamang pagboboto sa mga politiko. O nailing mo na yan. Garong tugmaan sa tuyang mga tema, ano ah. Talaga man eh, sabi nga ni Kayan, siguro dainin pagtubod o maluya ang pagtubod. Kusog ang pagtubod ko, naiguan kay mahal na Diyos. Mahal na Diyos. Para bir niya ito inimanin to karun sa aliko, parin panggana ni Alex Iyala. Kakunday uminuran, pwedeng na daw. Yeah? Mga tugang, supanggana ni sinagkampiyon, Mubadala, Washington DC. So score mga tugang, so first set 4-6 daog siya sa first set. Abot kan ikaduwang set, nakalid siyang minoran. Pa aralat-alat man eh, sa madaling sabi, sige man so on pinostpone so kawat. Pinadagos baga mga tugang, din Pilipinas matanga ng banggi. So and ginana niya sa ultimong duwang set 6-4 6. Yeah. Mga tugang, so day po nakaka-inchin buat maning lawn tennis. Kunday kang tiyaga mani, as in day kanin dikit na ideya, malalangkag ka. Kursa nakiwan, kaulay. Takon minsan, mailing baganin doon dyan sa... Ngayon, lab 15. O kaya, lab 30. 40. Pagabot sa 40 mani, minabot pa sa pigapod na juice. Maabot pa sa kunugad, is consisay, igwa pa nin tie break. Ang pag-score kinis, kapagal. Kaya ilingon mo man, 21 anyo Pilipinang, 12.

41 years old, kun maluhay mong sa load, tabi ka mong mga atleta, difícil po ang lawn tennis, as in limitado ang nagkakahit, nagkakawat, mapagal ining sport na ini. Buda, ang kagayunan kay ni Manny na ang lawn tennis, day po contact. Nadidibidir ang duwa sa paagikan dyan po sa tahaw. Ang ibang sport, o kaya iba sa ibang sport ni Manny Pacquiao kita dyan. Pero mga ni Manny, mabaritaan ta sa pag hahaloy kang panahon pagurang ni Manny, nihilang sa saiyang payo, tapig bubog-bubog ang payo mo, Manny. Ha? Ngunyan, tamid yung makusog-kusog. Malamang din niya pan babateon. Ha? Igwabagmaninin mga atletang mahilig man sa boxing, pero kinalakon minsan, nagkadireferensya na ilinga si Muhammad Ali. Champion mamaga, kampyon! Ha? Champion of the Latub, sabi ka itong Duming. O ilinga na, Manny, binati niya si pagpara bugbuga sa esa payo. Kaya, magayon po ang sport na deki physical contact. So, sa basket, kung minsan nagkakapirikun, burungagan, ta, nadingkilan sana. Di po maiiwasan ng by accident, matamaan ang sa imo dyan na kung anong party kan lawas mo, ano na mo, tinuyo na. May physical contact nga ni. Tabata, digdibin siya, ususuparahit po sa basketball. Tabata, pati basketball na lokal, may mga import na. Kuro kumusta ba kakay na an import mga Terence Romeo buda sus- si Terence Romeo naura sa nasa PBA. Suslao noon isingi tayo ni Suslao digdig ka komentary sa to may epekto na baga sa payo ni Pacquiao. May epekto na daman eh kitang kita naging senador siya. Yun na niya baga, no, day po ipag Manny Pacquiao, day po niya to ipagkakaila, day niya to maiibitaran Manny na si Manny Pacquiao sobra-sobra na Manny ang pirak. Magsala yaw na siya sa iba irarum kandaga ay panahon. Tinakayamanan so sa iyang ina, gabos-gabos. Di niya ni maubos. Ba't ini nga man eh? Ha? Nagsinador mo yan pag mag... Iano ka? Kaya ili nga mga tugang, kung minsan, sobra ka paslo ka. Di mo na nga ni maaraman kung sa'yo mo gastusun ang pirak, wala ka pangaog sa politika. Ano talaga ang diyan sa politika? Bye-bye. Malaog dipig niya to na gibong ni siring ta makan kapang tunay ha o ni ka iha o ni data po ini pagpalampason ta nga minsan kita mga tugang nasasabutan at na lawn tennis ha di ang kaklase na suminikat po ini Manny aramungon yan ang pahit niya sa Estados de America. Aram mo ang pigtuturuan ninda, mga aki sa ngunyan. Day mahali na may mga aki na magkakahilig. Kaya ining mga aki nini, dapat tukduan kan basic abos. Tibaad, sinda maging kampiyon man, ngapit na panahon. Yeah? O ini baga si Aman Man ito, duman sa garong training camp ni Sena, garong Kastila. Nalagod, bro, puro ko. Alat ko na. O nina ah. Yugun mo yun. Ini madumang kita sa mga leader. Si Presidente Marcos may may kunyan, may pahayag man pagkang si Ala. Uuni pa lang sunalingawan ta, barangay health or atata din. Ta, saro-saron tang una. Ang kitabugi ka. Aras nga tuga. Abong oni sweet oy dangogon po nindo ini subis ala qual of Philippine model to the youth mutabi na mga rumdumon pangalan gi irasyo bit news da kuno pa naabutan ka ini kaya tabi ni si

po albe kitang mga hobby ay kita good kita man kamo tabi na mga hobbies lalong lalo na diyan SK ha can value ka above trough and fame ha nyato mga ansapars iyala bilang ehemplo nin humility perseverance and faith. An sa tuya Pilipinas mga tun arsobispo nangangaipunan nin mga arog models na ang buhay inspirar karahayan kung nasa natabi ini sa sakuyang limitadong kapasidad. English po ini pisa ng Bicolon English po ini nakasurat ikdi ano ini nangani arage sabi kan inganyalo na suma anin ka bako man inganya pagdahan inda kung tama ko tadol sa mga aking Pilipino hangaan bako sa indang pagtrayumpo ala sa saindaman pong grit ano nga nga grit de na ako and passion yeah. Tahayo ha? Pagiging mabot spo pagmangno mo yan sarong pang termino mabot sabi ang ginagalaw Joey pagmangno anonymous kritiko mga kabarangay dato kamo sa barangay ha? Rumdumun niya toon sa tuyang pagkamot sa kapwang sisirbi pagmangno ha? Ano pa daan sarong kamot sabi kan iba kamot ina mother de niya to kalingawan ang ina ha? Sana ang mga ina girumdumatabi tibad na kamot lang bulan kamutabi sa tulakan sa iyo. Yeah? Yan, ang sabi kan arsobispo, kinabanunta na inis ubus na. Sabi ka babayan, ay kaya, Bicolano pala, how we call ye ha? Midbid din din si Atty. Ha? Primero, iling ang retrato niya, personally, talagang, pasa na kaliha, tagadigdi ni sa albahay sa ligas. Sabi niya, Alex Ayala is a true champ. She is showing us what it means to work hard for your dreams. For doing this, all the Filipino people as your inspiration. Huh? Kitang mga lideres, mga put, let it be said, we have also to serve a nation to constitute in people. Talid. Ano na nga nito mga kantakan po easy open ni Abya pero itong halong politik huwag ng fake news sinis ni Alex protektahan natin si Alex sa mga trolls at news ni tamang pang action is not the tech store duman ni ala green na Andreas may pasus gubing sa pag-amon, napili niya green. May nagsurulot man naman na gang, kapino, nakabugtak sa ibang italing. Ang lagmin mo ito mani. Green, yan nakabugtak duman. Marami. Ha? Ha? Ano ini? Unim, adali isa na. Iyan ka, unim yung presidente, lupog man. Sabi man po kan sa tuyang presidente. So, presidente ito bagamani, si Alex Ayala sa palasyo. Alam ka, awam. Pagdudukuan sa pagkakinin pit palasyo na ako mani nakalaog na sa pan igwaman ako dumani kodak nagdumanta ako nito magsaladay ko naman ito mautro not unless na ma-invita hindi sabi mga tuga ng kante again now has its first WTA 500 champion primero paano yung Alex Ayala congratulations on yet another historic achievement you continue to redefine what is possible? Philips inspire countless people to drink without limit. Ano naman? Inspire. Ama mo ang sambipi sa panang tagong mabuks. Ano yung ginagalin? Ha? Ka? Ang kita. Ano ini? Leader. Oh, leader. Leadership. Ha? Atsera. Pagkataas ka. Onin. Pagkatapos kay ni sunod-sunod mani ang papahay na kawat. Interview ni Dayan Castillejo baga sa si ang nagkukubre si ini siya Dayan Castillejo, is man ini. Ang kapanahon ng kaini, pigiling ni, sa rumang bagay ni kan sumisper kan Pilipinas, no di, pabaihan man. Halid doon,

0: man money sa si maduman ngunyan si Alex, malaban na naman sa Toronto. Kali money sa Canada, mapahit na naman siya Cincinnati. Ha? As in, kabot siya sa US Open na. Pag-abot money ka US Open, ay talaga, makakaatubang niya nga ini, kaya di niya tumaraman. Kung madali niya, ini o madali naman siya. Money, ha? Ganun din, no? Stamina. Yugun mo niya. Uno, ha? Iyan mga tugang an dikit na na i-share niya to. May sa yun ni pang kinawata niya sa DC yung mampuyan an court hard court nindo mga tugang iguanin clay court friends of iguanin clay kung grass kumambaga sa Wimbledon baga yan an pigkakawatan ni iadalan ni kan sa iata sa grass court man ni dapat pag pinait mo an bulido na dinan maabot mali an awo grass court tapos gabos iyo po yan kapag para pa-explicar may man ini ka sa kumuyang dyan sa may suminikat dyan lalong yang angat manakat na Rafael ani pa mga mahilig ini sa lawn tennis suno man tugang niya babae man taba nito digdi sa araw ano yan na po mapadepit po sa lawn tennis Busjing matibay man si Busjing sa bagad na money Villamor kaya ito sa liga igwa dyan ki ani ba man nga na may mga itlo palo man dyan no di kita dahil man nagpapalo ta nang anak mani so sa badminton na rakita rakita mani andra sa long tennis mahal mahal man yan uni na mani so mani was mani napuno palan ito puno di ka naman makalog mani kada sad sa peso mani 30 mil kada saro kaso mga pil ana siguro ha kan sa indang trabaho sa
1: arimika
0: duman sa Amerika at anak ala US so nakalaban niya sa USA isus is dan billionaire isus Mario si Piyugun mo yan na nag no di eh love for the sport ha 30 mil yad sarong ticket makalaog ka sana doon pero ikaw man da manik garong pigtutok garong libre man pero limitado sana so pahit kan so may ari ka itong para man duman sa radayan na ang libre. Pero dahil doon man mawawara Pilipino. Tapos na libre ang Pilipino. Pero iling mo mani, ha? Ah, so ibang, iling siya na ka, kay Alex, 30 mil. Duman di Toronto atan, advance money, duman sa pinaka, lao na naman, US Open, naman da, mag Alex, gustong sabihin, nag naman money, ki, kinabanon talaga, no? Ah, tampig, gita sa napoinit, ha? Ah. Main, sisya, kain yung mga abik. Sa istorya ng niya, Pinas, revoke, sa Pusga Sportman Rally na naman alo yung digdi so also increase ni Mini digdi sa Pilipinas sa ibongkan mga noise palabos sabi nga sa termino game nan sa tuyang kababayan iso nangyari at least ha mapaiba namang lamang matuyang mga kababayan lalong-lalo na ang satuyang ko, lalong-lalo na ang satuyang mga lideres, dahil na pinunit kuniktar kay ninyong kanyang dala. Inspiration. Mga sa mga kaigwanin eleksyon sa November 2026. Ha? We have to inspire people. Serbi kitang inspirasyon sa satuyang kit inspirasyon titing kalagun kita ang mga pinagsisirbihan. Ha? Pasensya na tabi ka mo na kung minal lang gadas, iyo iniyan katotohanan. Ito sa to, iniyan totoo. Paano ka kay ni Mayer? Ka nagkakama, paminan, dapat ang patong hampangon. Kung ano, ang namamatean kan sa tuyang mga nama, sangon niya na mangon. Haralarakalon, gabos-gabos, data na nga ni ha? Mga tugang maladok tagkod ng tiyas na namamate ang mga kahimanwa. Pero ang sa tuyang priority, ano? Tabian ka yan. Kung ano ang tunay na kulo na nagkakapera niya itong asin politiko digdi sa Kabikolan in partic sa Albay. Ha? Sa ibang kayan, mapakumapainter, mapakimahe ko, bubudulon ang

lakay pirin themselves sa likodan ni nag malbulkan mayon bolus po dapat iyan sa mga kahimanwa. No di anong ngunyan ang nangyayari kamuna po istorya ha? Byo nang nag-iriwal nagdurulak biko pamin tamaan iba imunyo ang pirak ha? Dahil po ging siluan greed yeah? Yan is ano po sa termino ngunyan na nagruruluwas and wealth lifestyle gabos-gabos ang maabot na panahon sa programa niya to ang mga banggit ng mga nagnayan ha? Kaya iyo mga tugto niya tong may sa tuyong mga kahimanwa ha? Sabi ka basa giraray tandaan tabi nindo ini mga kab tapno at mahusay na leader mula sa tamang pagboboto ng mga Pilipino. Kaya tabi man dai na kita la yun na in agawon niya to kwan chance o kaya oportunidad di kita paglaom di kita madisispirar kay guwapa kita tunay matidire pag emisinta mo niyan now election human po nanta na ini Meds, Meno, Edna Burhal, Jean, morning Sir Glenn, Pearl Labindal, Cogs, Kanyon, morning Sir, tindugon pirmi kami digdi sa Barangay Balade, malinaw, oy, Barangay Balading, maray na aga tabi, damo, ano kung, kadamo, kikasag, ano na nga nito, ano nang barangay ito, oy, mga takasun, ano nga sa barangay nindo dyan, ha, malinaw, Christian, Carillo, Asuncion Perez, Gloria Casña, Kibari Bausa, Abes, Robin Cardaño, Joy Baroga, Jay Batalya Baroga, Eric

Sang, good morning Sir Glenn, maski po brown out, nada nang gugmiman giraray ang One Radio. Tanaka, uy, solar home system na palang kamo. Kaya tindugo na pirmi kami di salvation Sir Glenn. Ma makunyan man eh, mahal mahal medyo ka. Nadali na naman. Sige ka mo dyan. Maski ano na sa. Ano ba pa no? Nakukulangan sa buhay ninda pag day kontintado. Muyan ng gad, makumplito ang tulong titulo sa buhay. Money, fame, and power. Tama po yan. Yung manangad. Ano bang tao managad money? Ding ka kontintuhan. Ha? Ding ka kontintuhan money. Buda, abo lamang maki-share sa iba. Mga kuripo. Money, fame, and power. Ha? Sa buya money, o sa tuya money, iba man sa tuya, na kita medyo dakula ang pagtubod. Digdi, money, fame, and power, sabi kan paradangog niya to. Sa tuya, time, treasure, and talent. Maski na yan ang treasure money, time and talent sana. Yeah. Jean, Bulalakaw, morning sir. Congrats po si Maria Bico Sursugon. Ugun mo iyan. Sursugon. Maria Dane. Congrats. Miss Q&A Talakira. Ugun mo. Sa It's Showtime. Kahapon. Siyang gumiabangan namin, sir. Ugun mo iyan. Para sa weekly finals. Dahil man ako nagiling. Nagiling ka mani kan Showtime. Dahil ako minsan dahil man ako para iling. Pigiling ko si Kunyan, si Gabo. Maririmati na nang sigabo na ini ta. Bawal na mga ganin mga sumanga violence. Na ini. Ha? Resilda Binalya, morning Sir Glenn. Day sa na siyang maarog kay Carlos Yulo. Sabi man ni Farah Kayod. Matapos magtaong karangalan sa Pinas, pero sa diri niyang pamilya tinalikodan niya dahil sa babae. O iba man pala din ano ha? Mas dakul mga bubutante ng unyan kaya din nanggad makakabuta. Pero di kita sa mawaranin anin ito. Sabi ko dakul pa man po an. Sabi nga mga butantes na talagang udok sa buot na kinakaipuanan tarabangan ta po ini na marinaga po Sir Glenn Richelle Belen Carela kundi ta po ini pagtarabangan di kita makaka igwa nin tunay pong leader o lideres digdi po sa satuyang nasyon sa satuyang lugar. Jules, maray na aga. Good morning, Sir Glenn. Digdi taman pigko ata man so mga yara alasad. Ilingon ta ini tabataan sa tuyang kinabahan matapos. Ailing muna ini. Oh. Yan sa Aleko, mutabing members kan board sa Aleko. Onit nagibuhon nindo. Ang problema da ang mga tugang ka nagkakapira itong mga electric cooperatives. Problema ka na electrics, problema duman. Ang nagkakapira niya cooperatives, kasabay na dyan sa Aleko, dahilan po kan mismanaged and corrupt. Yeah? Kaya sa pag-unal, bar ka mo dyan? Ano ka mo dyan mga tor sa Aleko? Maray daw ang pagmamaniobra nindo kan sa tuyang electric cooperative. Day daw kikuan sa indong rango. Day kumatubod. Sabi nindo da kulaw nununun ang Aleko. The question now is nga tatanagigaw kininda kulaw na utang. Manihar nindo ang Aleko nintul. Ano day ka mo dyan kikorupsyon? Pasiraman nindo. Kalamang dyan, sir, parapog, maski pang lodlam. Pong parapol din. Naimang kitang pa. An, sudon. Ako nga ni, nag-aagad. Matakon minsan. Baya, tiba tading mga paradangog. May mauman eh. O, magtaonin sa tuyang programa, di. Baka man eh. Iparapolan mo yan nindo. Permyo, baba. Narumduman ko. Na, bibiktima ang kuta na da si Krito. Kinabano nito, ano, ha? Ingat, ako mani din. Ako mani din. Sluwas. Na, unan kita dyan, mani. Kaya, kung minsan, mani, baga, pag medyo muyaman kami ni Sir Buin, ma, kurukunyan man, ma, ito-ito, napigapod. Chichat ako ni Sir Buin. Sir, pahit man lamang kita, yun, ha?

sa rong lugar, mani, minsan kami sa nang duwa, ay one time aid, tapos sa rong barkada, apat. Thank you. Ang pagkatapos, mani, sweet home. Dahil ako, arag baga ka ini. Pahiton ka ba ganin? Karatan, napasubo ka. Tatibaad ma, kami baga mani, di ay ka. Oh, mga paradangog. Kami pong, kami actually sa lugaring pelikula. Napipinki, dakul sa namo mo yung dakul man na nadadagit. Ayaw mo da, ah, dakul ang maba sa tuya. Dakul, that is the, magiging paraan na tangani pong kami. Ano ba dyan, tungka dyan sa story? Parte po yan kan demokrasya. Kaya, ingat man. Kaya kami na naserbo yung pinsan. Kami sila. Buda, kita mani. Inad, itanggabos. Kaya naman, lukabanggi. At ni, mas ka maninin, gab, ha? Sabi yung tapang sa sarong siling baga duman may dumulok sa imong babae, akang ka na sana si Sir Glenn, oh. Iguanin babati ka. O, pares na bareta na suplanong executive Ralph Recto gi-investigara na isigasyon BI. Yeah. No, kasalbar ka mo alik. Uning mga topic niya to kung nag... So, oras na... Pasensya na po kamuta. Nga tugang sana.

0: sa ako times loss pa ang pigapod na tech sis iguanin non-technical sis launon pagpugi si arog arog ta ranihon talaga kuman ako pogi bako dahi ko yan ako on bako eh sabi ko nga ni kita ko ma'am bako kita ani tsura tang ining sabi nga ni anap sa kuya negro okay lang po yan ata may tumun kita kaya maski ano po nindong ibarabad ako kami po digdi sa broadcast industry kami po mga artista man radyo sa naugari. Aram na pangaram po ni Manny Almoguera ang sa tuwi sa Lado Technical. So mga nagpaabot kan sa indang messages, pagbabate, tapos. So mga naghiling ang sa Facebook, siguro digdi daita browns out. Man po alas 8 susundong alas 9, digdi 3 new digdi po samang ini ang totoo. So sinipon sa inyong amigo sa Rano Gao, enjoy your day! Day. Milis, be with your love, be safe and blessed.
1: Ini ang totoo si Glenn O sa Ini ang totoo hasta sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na hindi sa One Radio 91.3 News FM Tindugun One your best news and news of News FM One music One voice One mission Station One radio News FM Tamang balita Tamang informasyon At the best Natugtugan All Ito ang One radio News FM One radio Tima Bicolandia One radio
2: One radio You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
4: Hadun sa ido, kan All for Christ Ministry, digilang sa One Radio 91.3.

0: mo bang makamit ang iyong pangarap?
1: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa program Tabako. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
1: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pagkakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Pre, may effort din. Dapat sumasagot ka, air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-6-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June, sapagkat nais natin ang Kenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

Trabaho ba ang hanap mo? Day ka mawaranin pag-asa? Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

Okay. At bagong lahat ay bati natin ating mga katalubo. Sabi ni maganda si Inday. Oo nga, maganda nga si Inday. Hi Inday, kamusta ka na? Happy happy listening sa iyo. And kay Aika, Maikaila. Ayan. Good morning, ma'am. And na-clear nyo na po, ma'am, nung July 30. Okay. Hello. Happy, happy listening. At sabi ni Julius Bongalos, good morning po, Cecil, and pabati po sa Gabos na taga Ginubat, Purok 5 kay Mama Elsie, tapos sa Gabos na taga San Isidro, Iraya, Malilipot, lalo na sa Monte Alegre family, kay Tita Evelyn, kay Tito Rogelio, kay Baby Sky, salamat po. At hello kay Clara Kagoko Remonte. Happy, happy listening.

Okay, sabi ni Aika. Oo, kasi Aika, nagbigay ako ng deadline, ano, hanggang nung August 2nd na lamang, ano, except of course kay Alexander, kasi Friday yon, ano, so imposible na makuha niya ng 3 days lang. So, taga sa Inca Batabi. Ayaw kasi din natin na natatambakan no, yung gift certificates. Okay? So, sali ka na lamang ulit. Don't worry. Mananalo at mananalo ka din. Ganun eh. Ulit.

yan, ano? Marami-rami kasi yung sa LC vacant positions. Hello kay Rhea Breeze at kay Melds Canoy. Sabi ay, good morning Tabi ma'am. Good morning! So maya-maya ay basahin din natin ano, yung mga vacant positions halitabi sa LC.

Okay, at yun, punta na tayo sa ating talubok quiz ngayong morning na ini. Ready na kayo?

Kung nakapakinig po kayo ng ating Talubo Tips kanina patungkol saan ang ating tips ngayong morning na to. And it starts with the letter S. So maaari nyo pong i-message o di kaya i-text ang tamang sagot sa 0962-409-3467. Ulitin ko po, patungkol saan tabi ang ating Talubo Tips ngayong morning na ini. So i-write po, sulat sa comment section ng ating FB live stream ang tamang sagot o di kaya ay maaaring i-text sa 0962-409-3467. Okay, and initabi ang immediate hiring sa Polytechnic Institute of Tabaco. Kaipuhan po ninda ng male security guard. At least 5'6 in height, with experience, must be physically fit, and can render overtime. So kung kayo po ay interesado, ay maaari po kayong mag-apply. Dumiretso na lamang po kayo sa PITA. Ang requirements, please bring your resume, barangay clearance, police clearance, 3 pieces, one-by-one picture, photocopy of your valid IDs, and training certificates if available. Punta na lamang po kayo personally sa Polytechnic Institute of Tabaco. Sila po ay matatagpuan sa Tomas Cabiles Street, 100 Panal, Tabaco City, sa Albay, near Holy Family Parish and St. Gregory the Great Seminary.

Okay, so ulitin natin yung ating tanong sa ating talubok quiz ngayong morning na ini. Patungkol saan po yung ating tips kanina, no, sa ating talubok tips. And it starts with a letter S.

ang ating broadcast partner, ang Cabrazo Multipurpose Cooperative. Marami din po silang job hirings, ano? At kung kayo po ay interesado, ito po ang mga available positions sa NINDA.

Okay, ready na kayo? At sila po ay naghahanap ng mga masunod na mga aplikantes. Case na dito lamang. Hindi ko maano ng maayos. Sige po. Okay. So, sila po ay ang... Hindi ko... Okay, kailangan po nila ng operator, backhoe loader operator, and in-house coordinator, site supervisor, surveyor, first aider, general worker, laborer, and skilled workers. So kung kayo po ay interesado, maaaring isend na lamang ang inyong resume or biodata at dito po ano sa sourcing at kabrasocoop.com. Ulitin ko po, sourcing at kabrasocoop.com. Okay, last chance po para sa mga nagnanais na mag-join sa ating Talubo quiz. Patungkol po saan na ang ating Talubo tips kaninang start ng ating program. Maaari din kayo mag-text sa 0962-40467.

0: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Dalubo story for the day with Pastor Mar.
1: Aray na aga po sa Indong Gabos, oras na naman para sa ating Dalubo story. Merong isang lumang kwento patungkol sa isang bata na naglalakad sa sidewalk ng isang kalye habang ito ay naghihintay ng bus. Samantala, may isang lalaki naman ang naglalakad at napansin nito ang naglalakad na bata. Nilapitan ng lalaki ang bata at sinabi, "Iho, kung ikaw ay naghihintay ng bus, hindi ka makakasakay dito. Lumipat ka doon sa kabilang kanto dahil doon tumitigil ang bus para magbaba at magsakay ng pasahero." "Okay lang po," ang sagot naman ng bata. "Dito na lang po ako maghihintay. Titigil din po naman ang bus dito para masasakay ako." Muling nagsalita ang lalaki. "Hindi mo ba nakikita na lahat ng pasahero ay doon naghihintay? Malamang lampasan ka lang ng bus kung dito ka maghihintay." Subalit hindi pa rin umalis ang bata sa lugar na kanyang kinatatayuan. Hindi naman alam ng lalaki kung paano kukumbinsihin ang bata na lumipat sa lugar na kung saan nga humihinto ang bus at nagsasakay ng pasahero. Tamang-tama naman na dumating ang isang bus at ito nga ay huminto kung saan nakatayo at naghihintay ang bata. Kaagad na sumakay ang bata sa bus. Samantalang, hindi naman makapagsalita ang lalaki sa kanyang nasaksihan.

Gol tuluyang umakyat ang bata sa bus. Nilingon niya ang lalaki at sinabi, "Sir, alam ko po na hihinto dito ang bus dahil ang bus driver po ay ang aking daddy." Well, sa kwento pong ito ay makikita natin ang kahalagahan ng relasyon ng ama sa kanyang anak. Ang batang lalaki sa kwento na nag-aabang ng bus ay mayroong katiyakan na ang bus ay hihinto sa tapat kung saan siya nakatayo at naghihintay dahil ang driver ng bus ay ang kanyang tatay. At ito po ay may kukumpara din natin sa ating pagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Diyos. Sinasabi po sa Lucas 11, talatang 11 hanggang 13, "Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit?" Sinabi po sa mga talata na ang Diyos bilang ating ama.

bilang pagmamahal. Kaya nga kaibigan, pagkatiwala mo lang sa Diyos ang iyong buhay. Dahil sa kanyang mga kamay, ay nakakatiyak tayo ng kanyang pag-iingat at pagkalinga. Sa piling ng Panginoong Jesus, ay naroon ang kagalakan at tunay na kapayapaan. Tayo po'y mananangin. Diyos Ama, salamat po dahil ikaw nga ay tunay na kumakalinga at nagmamalasakit sa amin. Salamat dahil sa iyong mga kamay, kami ay nakakatiyak ng iyong pag-iingat. Kaya nga, ikinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay. Dahil sa iyo lang namin, masusumpuhan at matatagpuan ang tunay na kagalakan at tunay na kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.

0: Polyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Arco Capsule.
7: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Arco Capsule.
6: Kaya Pauli Arco Capsule. Pauli Arco. Katawan mo sa buhay.
8: No approved therapeutic claims.
9: One Radio. Tindugo na.

Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
3: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
2: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
4: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Mag-ayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igo sinda aking mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Mag-text pa mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
12: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
13: Classes begin August 10.
14: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
15: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.

0: panahon na sa lahat ng bagay, minsan, kaipuan mo man mo na magpahupa kay mga bagay-bagay bago mo sabihon duman sa taong ito kung ano yung mali.
1: Pwede.
0: Diba?
2: Paano mo nakang emotion? And tension. Nagbabaon mo na. Maliwanag ang kaisipan. Ang kada sa panang pagkakas.
1: Aya, 29 minutos na magaling sa alas 4 ng pagkahapon. May kuryente na!
2: Mabalik pa ang Dugtuganan 1 sa One Radio.
0: Tin Duganan!

0: number one.
1: One. Number one.
2: One radio.
1: One radio news FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093. 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
7: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: One Radio.
3: Tindugo na.
2: One Radio News FM 91.3.
9: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: One Radio.
1: Letter One, a point for you, FM. Teen. Duguna.
2: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Aras niya to. 5 minutos na sana. Bago na lasing ko rin pagkahapon. Just like that.
1: Oo. Nagkakatong kami palang digde. Tapos, ngunyan, alas 5 na naman.
2: Diba?
1: Ay, yeah, maray na hapon gila rin sa mga naka, nagdadawag ng ngunyan. Oo, may kuryente na.
2: Mga katindog niya to dyan na nang bukas na kansin ng mga radio dahil may Korean. Oops, na ba igwa?
1: Sige daw, gabos na igwa, mga katindog. Nasa Manila pati igwa na daw. Taday mo na kung mauli, pagwara pa.
2: Ay, sa mga pauli na ngunyan, sa sindang mga hali sa mga trabaho at sinaskwala, ingat-ingat po. Ingat-ingat tabi ang gabos.

0: kayo sa mga estudyante ngayon na pauli, ingat-ingat ka mo ha. Sa mga taga-BU.
1: Ikaw yung nasunda.
0: Pag dungal daw nung yan ka mga taga-BU. Simulan na ang bakbakan.
1: Ay, simulan na ang ang
0: oy, day ha. Makaugma sa BU. Ayun nga ni, huwag tubod ka.
1: Diba? Ay, thank you very much man sa mga nakasabay niya to, sa mga ngunyan, sa tugtugan, on one, sa tugtugan. Thank you very much. Aga po giraray, mag-iriba naman kita, alas 3 sa stala 5 ng pagkahap. Masunod po parada 30, kami man po giraray sa nung mga kaibanan, sir, kami ang sendong nakaibanan sa tugtugan, ang iba po si Eric Son.
0: Oy, iwan po, si Bernia Banamon. Salamat mga katindugon sa aga giraray, digdi lang yan sa tugtugan on one, sa One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugon na!

Madangog ang programang Tugtugan on One. Maki-soundtrip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan

0: on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindu Bicola. Barreta, Parta, Barreta, Trenta, sa inunang Parta, Trenta, Barreta, International, Lokal, Sports, as in weather, Parada, Trenta, Parada, 30 minutos na ang mga maiita, Parada, Trenta, Parada, Trenta, sakay na, Parenta, Parada, Trenta, napahimpilan ng 91.3 News FM Tabaco City at sa One Radio, 99.7 Daet North. Trenta, yaw na. Dung driver, asireta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20 with Herbal Mix, Best 4-in-1 Coffee Green Coffee with Q-Sai Massage Juice, 10-in-1 Plus 1 Health Drink, Asin kam Best Cast Food Supplement, mababakal sa nationwide.
1: Parada Trenta, ang lokal.
0: Parada Trenta.
2: Sa headlines kan mga parada nin Barata
0: 30.
2: Bulkan Mayon ibinaba na sa alert level 2.
3: Pala pada usulan katuyuhan na sanggatos porosyento ng renewable energy.
2: Price roll back petrolyo akan mga chupedit sana andi.
3: 340 mil pesos sa napigtutubudang shabu na kumpiskar arrestados.
2: Albay PP Pirmar and kan chief sama nito MPS mantang pigsabastigasyon ni Bon Kawayan.
3: Paggamit ka na subot kontrobersya sa mga confidential fund disbursement ka sa OBP, mas tunable sigona sa political analyst.
2: Sa lado nasyonal, Prosecution Council inapod na scam ang paggastos ng confidential fund kan OVP as in DepEd.
3: Mary Grace Piatos Pina nga ni mag-atindir sa impeachment trial ni BP Sara, sigona kay attorney.
2: WH Secretary Bunuan sa Malversa kontra kay dating Senator Robong Revilla.
3: Kapang flood control cases sa ipigprepeparar na da sigona sa NBI.
2: DILG as in di orang impormasyon na naaresto na si Senador Bato de la
3: Defensa liwana na warang misuse o misapas confidential.
2: NBI Director Magdoon na wag sa iya sa na investiga what you plot kontra.
3: ERC pigsugo na kolektahon na 8.7 bilyones de pesos na mga konsumidores as true charges.
2: Sa lawas ka na siya. Pito katawo gadan, 40 taong stretch sa
3: Trumpa, sinabing nagsayuma sa anumang plano kan Iran sa pigsasagibong.
0: Parada 30, Parada 30.
2: Kahapon Bicolandia, aldaw po itong nyanin Miyerkules, Agosto 5, taong 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod Baratakas.
3: Ako man po si Bernadette Banabon.
2: Nadon Radio 90 FM Tabaco City 9.7 News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page 91 FM.
0: Parta, Parata.
2: Oras niya to, alas 5-6 nin pagkahapon. Siring na kita sa detalyes kan mga barata na to sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Magkalpon niliyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Barada 30, Barada 30, Barada.
2: Ibinabang Institute of Volcanology and Seismology ang alerto kan Bulkan Mayon ali sa alert climatic unrest increase toward sa Sardus eruption pasiring sa o moderate unrest. Ini makali pagbaba trong pigbabantayan sa nasabing bulkan. Sigun sa FIVOX, naobserbaran ang pagbaba kan mga parametro kaini poon kan Hulyo 23 basado sa indang monika. Sa abiso kan opisina, narama ang mga nailistang stropis, lava effusion, as in lad pyroclastens o uson. Sa ibong kaini, idinoon kan FIVOX na nagdadanay na sulfur dioxide emission kan vulkan. May kaini, pigabisuan paman girare

0: publiko, nalikayan ang Paglaog sa Permanent Danger Zone, Can Bulkan. Mientras tanto, pagbisto kan Tabaco City Police Station ang sarong barangay Tanod kan barangay San Roque na si Gary Burak lisa sa iyang serbisyo sa komunidad. Binisto si Burak, makalis na tulos court as in tulos na marikas niyang pagkakas na naging dalan sa pagkaka-arrestar kan suspect. Incident in robbery stop to tres ay patura kan dakulang ambag ang pinahiling na kooperasyon ni Burak sa pagmamantinirungan as in kayusan sa syudad. Mientras tanto, pingpulisya ang lambang sarwo na padagos na makisumaro sa mga programa as in laknang kan mga otoridad sa masal Salbadong komunidad.
1: Mientras tanto, arestado ana sarong pigtuto budang embuelto sa illegal na droga, makalis arisyo na kana pinagsararong puwersa kana Philippine Drug Enforcement Tabaco City Police Station as in iba enforcement units kasugma Agosto 4 sa syudad ni Doridad ang suspechado sa alias na Norman Orta na dakopini makalis na subuot ang magpabasarong poser buyer ni nasarong sachet kana pigtuto budang shabu at napukong 50 gramo as iguang nga pigkakarkulong standard sa na 300 peso sa. Mientras tanto, nakadulag subot ang nasar upang pigtutubudang kairibakan suspechado o sa alias na padagos kan mga otoridada. Apuera sa pigtutubudang shabu na kumpiskan na ang nasarong pakete ni nasigasi na sarong brown envelope. Pigibo ang pagmarka, inventaryo, syona kan mga nakuang ebidensya. Sa mismong lugar kan operasyon na sa hampangan na kan mga itatory witness sa iraramakan mga problem na iba. Ipinaramado ang rason na kakaresto ang adresyo sa iraramkan rin na makalirom sa medical examination. Isinairaram biya ka na pedeya kairibanan na kumpiskang ebidensya para sa maninigong asina pagsaangata kan mga maninigong kaso.
0: Ipigaya transportasyon na dainindaik na pagbawa sa presyo kan produktong nasimana. Huli ta dit mas digdi asin nawa aran sinda nin nagkanan siya. Sigon kay Pisto di Floranda, nasa roksobot kawat sa mga oil companies sa kunsain, nasa 50 centimo holdback sa presyo. Kuni hilingon man subot poon hasta sa labi sa 30 pesos ang itinaas sa presyo kan diesel. Day man subot ini makakatabang sa mga ordinaryong driver asin namamanuan diit naganan siya. Aros nag-abot man subot sa 29 pesos itinaas sa presyo kada litro. Kaya kuni hilingon nasa 1,000 ang nawarang ganansya na dapat nagagamit na para sa pangsaindang mga pam. Sinabi pa niya na maski magbaba o maglangkaw ang presyo sa pangkinabang merkado, ang dapat bako otomatikong nagbaba o nagtaas man ang presyo sa nasyon, asin dapat ubusin mo bakal sa mas baratong presyo kan mga kumpanya. Kaya agrangay manliwat kan grupo ng oil siring man ang tulos na pag-amyanda sa 1,200 pesos na pasahod obrero.
1: Liwat na ipinahayag ni Albaya Governor Noel Anasay ang sa iyang suporta kanakana probinsya bota anasang 14% renewable energy sigon sa iniluwas na pahayag na probinsyal kan Albaya Gusto 4. Sala padagos na makikipagtabangan ang gobyerno probinsya sa manlaing-laing sektora para maisagibo ang mga pulisiya programa asina pamumuhun rima parekas ana paglipat kan Albaya sa paggamit ni renewable energy. Sa pahayag katuyuan na kana pagpapahayag hewas kan renewablementa na mabawasan ang greenhouse gas emissions ni na mga oportunidad sa ekonomiya makahikayat nin mga pamumuhuna na asin mapahewa sa mantinidong serbisyo ng enerhiya kaya gobyer sigon pa asinsya ning ipigbubble energy sa paagikan mga pulisiya estratehiko nga pangan asin mga advokasiya na may obhetong maisagibo ana sarong matanos sa sinakasentro sa komunidad na paglipat enerhiya naaraman man nakasunod kan mga nainot na renewable asina konsultasyon na kaibaan albaya sa mga lokal na gobyerno na nagtuyuhan na maabot ang nasang 14% renewable energy climate responsive development. Sinabi man ni Ronay na nakatutok ang probinsya pautob kan mga programa asin inisiyatiba sa renewable pakikinabangan na kan mga albayano makakatabang sa pagtulubo ka na rehiyong
0: Kinong Pipolas Provincial Office na chief kan manito muli sa Pal Police Station mantang pigsasagibuan investigasyon sa insidente nin panghapon sa barangay Kawayan sa manito Albay kasi Pipolas Provincial Office Public Information Major Kadas na nangyari ang insidente madang alas 12 nin banggi hasta alas 4 nin mag-agahon sa nasabing narisibi subot ang report residente na igwanin presensya nin mga armadong individual kunsain tulos na nag-responde de ang pulisya. Nagsagibong ang digdi ang police response on crime scene. Isinagibong man ang derato sa ipaturakan pulisya

0: Sama nito, ngani magsagibo sa botin patas na imbestigasyon ganan mga reklamo kan mga residentes as kung igwang mga lapses digdi. Sa presente, padagos ang ibong imbestigasyon as in CCTV sa lugar, ngani maraman ang sospek sa lugar. Piging ganyarman kan pulisya ang publiko na makipag-ordinar, ngani marikas na matukoy ang mga pagkakamidbidan kan mga nasa likod. Sidente.
1: Bastanto, sinabi ka na sarong political analista na mas nag-usmana pagigina questionable kan paggamit ka na subot kontrobersa sa mga confidential fund disbursements sa Office of the Vice President. Sigon na kay Political Analyst Professor Dennis Coronacion na kanapagluwas kan milyong-milyong pondo sa OBV asin na DepEd na gina-questionable na ana paggastos kan disbursement as niya. Inidokumentado sa kung napapaano iniginastos na paan na mga dam. Kadakol man na subot at ipinapahiling na resibo ko na sa ine imbes na mga official receipts sa puro acknowledgement receipts sana mantanga dakula at pondo. Bago man nasubot bastante na acknowledgement receipts sa ani pinapahiling tabako initama nga mga acknowledgement receipts sa an mga ginamit at 70,000 pesos sa hasta 70,000 pesos nin kwarta. Dapat subot na igwang dokumentasyon dadak sa giging sensitibo kan mga impormasyon na. Ulidigdi na ima nasubot na banggit na regulasyon na kan opisina kan na vice-presidente asin ka na sang chakalihima pa kan DepEd. Sigin ganyar man na kan publiko natutukan ang paglilitis sa huraman ini sa pondo kan bayan asin posibleng mahiling kung papano pigwawalda sa o pigagamit kan mga pun mga pondo kan gobyerno.
0: Kung disi sa isnin pagkahapon sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional natudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, mababakal po nyo diyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Barada 30 Tagang inapod ni Constitution Council Attorney Lorna Capunan numa ang paggastos Vice President as in Department of Education milyon-milyong confidential funds sa tahaw kan impeachment trial ni Vice Presidente sa pagpapadagos kan pagdangog. Inapod ni Attorney Capunan ang testigo as in Down Commission on Audit na si Roderick Kawamil dapit sa mga regulasyon kan gobyerno COA Circular kung ang pampublikong pondo ang day maipaliwanag o warang bastanteng dokumento igwang hinala o presumption na ini ang nagal na kapakinabangan kan opisyal kan na kumstigo at wasyon inihayag ni at ana sa iyang huring komento antes tagahapot asin sinabing kun siya anhaputon soro ining scam tulos man na nagpalag asin nag-object si Attorney Michael Poa na tagapagtarang pandepensa sigun kay Attorney Poa na prosecution's counsel and out of order miantras tanto kinatigan na Senate Impeachment Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang pagtutol kan
1: miantras tanto plano kan House Prosecution Panel na sa Senate Impeachment ang pag-issue ni na subpina sa individuala na nagngaranga Mary Grace Piato sa ngani na mag-atindira sa impeachment presidente. Sinabi ni Secretary ni Lorna Capunan, piglinaw niya nga day paninda na si Mary Grace Piato sa subot sa mga nakaresibika na payout sa halis sa confidential funds kan Office of the Vice President sa Eraram kan BP Sara Duterte. Dai pa man masabi kan abogado kung nanuari subpina si Mary Grace Piato sa ulit dainin-dainin na hiling sa saindang paghahanap man matugutan kan korte ang pag-issue ka na subpina ipapadara ini sa opi presidente sa Mandaluyong City. Si Mary Grace Piato sa ani kaiba sa mga nakalistang testigo kan prosecution para sa impeachment trial kan vice presidente basado sa pre-trial brief. Sa nakalis na paglilitis kan Lonesa, liwat na naglataw ana pangarang Mary Grace Piato sa mga nasa acknowledgement ka na 125 milyones de pesos na confidential funds na ipuring mga aldaw kan Disyembre taong 2022 na ginasto subot sa laog sana ni noon sing aldaw.
0: Go si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoa malversation case laban kay dating Senator Revilla sa Sandigan Bayan sa Agosto 12. Inian sa tahaw kan enot na day pagtugot kan korte na halion si Bonoan bilang saro sa mga akusado sa kasong Graf Jinkoy Estrada nganit nagibo na state witness sa mga kasong igwang kinaaraman sa flood control projects. Sigun sa korte, nabasahan na ninsakdal si Estrada na pagtugutan ang dakulang pagbabariwa sa charge sheet. Posible subo sa depensa ni Estrada ang paghali kay Bonoan sa pagdago sa kankaso poon sa conspiracy o sa buwatan pasiring sa individual liability o pagpaninimbagan.

0: Magigirom duman na temporya si Revilla magpiansanin 1 million pesos sa pagong malversation.
1: Mientras tanto, magsasampaan ang National Bureau of Investigation ang nga 30 kaso sa Department of Justice na may kinaraman sa Cebu at Mud Control Projects sa manlaing-laing siyona. Sigon kay NBI Director Melvin Matibaga, uminabot sa 20 na sa indang naitao o naisunada, kabalilamo laban na kay Senator Jinggoy Estrada, dating si Rebilla, Department of Public Works and Highways, Secretary Manuel Bonoan, asin nagkaparang District Engineer, kandisya. Tinawang doon man ni Matibaga na bako sa nanakasentro sa Taguig City na baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na sa indang investigasyon na. Sigon na sa iya, mas mahewas ang kasong isusumitikan NBI asin padagos ang sendang sa iba pang proyektong flood control na pinagtutubod ng ginamian sa pagpapadagos kan investigasyon. Buot kan NBI na mas mapahewas pa ang paninimbaga na kan may kina o may kasalana sa mga proyektong nagkausa ng dakulang pagkalubi lugi sa kaban kan banwaana. Picture to man kaini na dai nagpapabaya ang iba pang mga isyo na sa indang pigi-imbestigarana.
0: Warang anuman na impormasyon na nakuha ang Department of Interior ang local government as in Department of na naaresto na subot si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ini kan paglakop kan barata kasuod mang hapon kan Martes, Agosto 4 na naaresto na subot ang dating Philippine Chief. Magigirumduman na nahampang sa kasong Crimes Against Humanity si de la Rosa National Criminal Court katakord sa War on Drugs kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte kun nasain siya ka ito ang PNP Chief. Enot nang sinabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na dahil niya makumpirma na igwang nangyaring mantang ang DILG ang warang anuman na impormasyon ang PNP sa pagkakaarasto kay De La Rosa. Ting sa publiko ang senador kan Mayo 12 kan siya nag-atindir sa sesyon kan senado.
1: Liwat na tinaumang doon ka na Camp Presidente Sara Duterte na warang nangyaring misuse o misapro sa confidential funds sa kan Office of the Vice President. Sa sarong pulong balitaan, makalis ang pagdangog kan Martes, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na nagtitinira na sa indang posisyon confidential funds na napas si Presidente. Sigon kay Poa, dahil napatunayan kan prosecution ang mga aligasyon na naunakap nakapalamashment complaint asin kinakaipuan pa kaini na maghanap ni na dugang ebidensya nga inaan mga akusasyon na. Pigduado, nabako bastante ang testimonya ka na sarong testigo hali sa Commission on Audit nga ina mapatunayan ang sudada sa paggamit kan confidential funds. Dugang pa kaini na pareho pasanangan nagpahayag ka na sa indang mga prosecution na asin na depensa sa impeachment court asin na nasa mga just ang desisyon kon bastante ang mga ini nga ina mapatunay utikan ang isinunada na reklamo kontra kay BIP.
0: Tinawan doon ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na warang nagsugo sa iya nga ni naimbestigaran ang subot human trafficking plot kontra kay Executive Secretary Ralph. Inian kasimbagan kan NBI Chief makalista ramo ni Batangas Representative Leandro Luis Leviste na nangyayas sa kasuguan. Alagad na nindugan siya ang commitment sa lay asin sa mandato kan NBI. Wara subot na personal na koneksyon ang makakapugol sa ahensya nga ni naimbestigaran ang planong frame up sa cabinet official. Inot nang pinangaranan kan duwang testigo sin Daliviste asin dating Congressman Jacinto Paras sa pagbilog nin istorya kirekto nganin kaso nin human trafficking. Sa presepanin ebidensya ang mga investigador katakod kan nasabing alegasyon. Sigon kimatibag na ansulamenteng kapot nin dangunyan testimonya kan duwang witness. Nabanggit subot sa inda kan dating legislador na si Leviste ang magpupundo sa indang human trafficking plot para i-frame up si Recto. Anot naman na inunsyuhan ni Supina ang dua asin inenganyar ang mga ini na irespeto ini asin ipaliwanag ang sa indang lado NBI.
1: Ipigsugo kan Energy Regulation Commission sa Meralco ang pagkoliktara nito 7 bilyones de pesos hali sa mga konsumidores makaliis kumpirmaron ang over recoveries as in under recoveries sa mga power utility sa nakaliis na peryuna Pebrero taong 2011 hasta Disyembre taong 2022. Sa sarong pahayag, sinabi ka na komisyon na pwede sa Recolectalco ang kantidada na 8,708,841,958 pesos and

0: 41 centavos hali sa mga konsumidores sa laog ni na 36 na bulana. Ang naunang bitan ng kantidad ang nasubot natadalang net balance makalis ang kantidad na naibalikan Meralco o ang nakolekta hali sa mga konsumidores sa nasabing periodo. Ang pass-through charges ang mga charges sa bilkan kuryente na nakolektar kan Meralco sa mga entidad kay Ribana na ang Energy Regulation Commission, National Grid Corporation of the Philippines asin mga ahensya kan gobyerno.
1: Mientras tanto, nagtutubod ang Palasyo Malacanang diversionary tactics sana ang pagpapaluta kan impormasyon na naaresto Ronald Bato de la Rosa. Iningganyar kan Palasyo ang publiko na maging mapanuri asin aramon ang pinaghalian asin motion na naglalakop pagtubudan. Sigon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, warang bastanteng konteksto ang ipigpapalakop ni the Attorney Jimmy Bondo kasin Harry Roque dapit kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pasyaan nagaring timing sana ini ngani nailis ang atensyon kan publiko ali sa mga naibuyagyagan Commission on Audit dapit sa subot daip barisibiwan na paggastos kan confidential funds kan Office of President asin Department of Education sa iralam ni Vice President Sara Duterte. Alas ito nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao ng ipon kay guli ng pagnumisan ng capsule oral daw. Ngani makalikay kita sa kahilangan ang Best Mineral Food Supplement. Mabokal nindo yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa sa Basa Cyclone Bulletin No. 7 unong kay Tropical Storm Maymay. Kaini ang sa iyang kusog mantang naghiro pasiring sa north-northeastward sa kadagatan na sakop kan West Sura. Ang sentro kaini na 95 km west Kalukusur. May darinin kusog nin paros na maabot sa 75 km per hour. Pagbogso na maabot sa 90 km per hour. Mantang naghiro pasiring sa north-northwestward sa Kaskasa na 10 km per hour. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa southern portion kan Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern and central portion kan La Union, ta Abra sa western portion kan Kalinga, asin ang northwestern port. Tropical cyclone 1-1 sa natadadang parte kan Ilocos Norte, ang parte kan La Union, parte kan Pangasinan, natadadang parte kan Kalinga, parte kan Mountain Province, Ifugao, kan Benguet, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion, Palas, asin ang portion man kan Aurora. Iyan naman po nang kan sa tuyang mga barata. Bananda sa pata sa tekent yan po dyan si Sir Luzon. Saman sa Bili Camarines Sur, Camarines Norte, mas bag. Dahil po magali, masunod na ang programang The Tita Balian Show kasabay si Tita Poli. Marina pagkahapon man sa tuyang mga Facebook Live viewers kay Ma'am Annabel Cabria, kay Jennifer Bisco Cardino, kay Ma'am Luisa Brizuela, kay Ma'am Ellen Bisa, kay Ma'am Alma Bilolo, kay Ma'am Ruel, kay Manding Bendanya, kay Jean Abrara Christian. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon na digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tina Dugo na!
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio. Who's your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: Yeah, tama po yun. Ano? Don't worry, be happy. Most especially kung alam nyo po na masusustansyang pagkain ang inyong kinakain. Kumakain po kayo ng gulay at mga prutas. Nag-ehersisyo. At alam po ninyong umiinom kayo ng kape na napaka-safe at healthy. Kaya don't worry, be happy. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nakatutok po sa atin. Welcome po sa ating programa, sa ating munting programa. Ito po ang Healthy Happy Show with Kuya Billy ng inyong mga radio. Sabi nga niyan ay healthy life is a happy life. Panadaliing malusog po ang ating pangangatawan. Remember ninyo, naalala ba ninyo na during the pandemic, COVID-19 era, tayo po ay health conscious, di ba? Grabe yung pag-iingat po natin sa ating kalusugan. Kung pwede lang, hindi tayo madapuan ng langaw. Or di tayo madapuan ng mga sakit, di ba? Kasi delikado. Baka maging komplikasyon po ito. At tuluyan tayo magkaroon ng malubhang sakit na tinatawag na COVID-19 nung mga panahon, di ba? O ngayon, malinis pa ba kayo sa inyong mga katawan? Yan ang katanungan. Naghuhugas pa ba kayo ng inyong mga kamay? Yes or no? Aminin! Yung iba mukhang hindi na nakakasanayan ito, no? Mukhang kinalimutan na po yung hygiene sa ating pangangatawan, mga kaibigan. Reminder po sa ating lahat, kahit ako, guilty po ako dyan. Guilty po ako dyan, okay, sige. So, reminder po sa ating lahat na sundin pa rin po natin yung mga health protocol na yan. Yung hygiene para po sa ating sarili para hindi tayo madapuan ng sakit. O, di ba ngayon, nakakalimutan na po ninyo yung mga basic na ginagawa natin para makaiwas na magkasakit tayo. O, konting ulan lang, sinisipo na tayo. Kasi mahina na yung pangangatawan natin, yung resistensya natin. Hindi natin pinapangalagaan. Uy, ito po ang Healthy Happy Show. Kasama ang inyong Kuya Billy sa radio.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

masaya kapag malusog po tayo. Wala tayong sakit. Kapag may sakit tayo, dinapuan tayo ng sipon, ubo. Nalulungkot tayo, di ba? Hindi tayo happy. Okay. All right, good afternoon everybody. Ito po ang Healthy Happy Show with Kuya Billy. Oras natin, alas 5:40 na. Nako, kabilis naman ang oras natin. Papapasok ko lang, lalabas na naman mamaya. Kakapasok lang, lalabas na mamaya. Hindi pa, may oras pa tayo guys, okay? Walang pang pag-good vibes lang ang programa natin. Just a friendly reminder sa lahat, huwag pong kalilimutan na pangalagaan palagi ang ating katawan. Ngayon po, tag-ulan na, di ba? May mga sama pa tayo ng panahon. Sunod-sunod yung mga low pressure area, tropical depression. Pagkatapos ka ni Luis, meron na naman papasok. Ang pangalan si Maymay. Kaya tinututukan po natin ito si Maymay, ano? Naging ganap na bang tropical depression si Maymay, nako? Anyway, ano man ang panahon natin, talagang unpredictable. Umuulan, umiinit, mainit, umuulan. Kaya dapat talaga pangalagaan po natin ang ating kalusugan. Palakasin po natin ang ating katawan, ang ating resistensya. Kaya dapat po ay maging health conscious tayo palagi. Hindi lang kapag may pandemic, okay? Oh, mamaya mag-walking na naman tayo. Brisk walking lang ang katapat niyan or jogging, di ba? Oh, yan ang pinaka-the best diyan. Mag-stretching kayo, mag-exercise lang sa loob ng bahay, pwede naman. Maraming mga tutorial naman, ano, mga exercise tutorials sa social media. Oh, sundan na lang po ninyo 'yan. Actually, as this very moment, umiinom ako ng kape. Wait lang, inom muna ako, higop muna ako ng kape, ha?

0: Oh, siyempre ang iniinom ko pa yung healthy at safe na kape. Walang iba. Napakasarap, napakayami pa. Masiramon nga ni
1: Siram sana.
0: Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Ang sarap-sarap. Masustansya pa. O, saan ka niyan? Nothing to worry talaga. So, don't worry, be happy. Sa pag-inom po ninyo ng Best Cafe Green 6-in-1 coffee, abay, safe na safe at napaka-healthy po nito, okay? Kasi tayo po, mga Pinoy, aminin na po natin, mahilig tayong uminom ng kape anytime. Sa isang araw siguro, nakakailan tayo ng tasa or baso ng kape, di ba? Pero kailangan po yung safe at healthy, ha? Kaya nandito po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix para po sa lahat. Kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola,
2: Monday,
0: kay iho, kay iha.
2: You came to me.
0: Di ba? Ang kape for everyone! Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ay, batiin ko lang si Tita Poliana. Hi, Tita Poliana! Ito, mahilig to sa Best Cafe. Ah? Hindi halata, ah? Age doesn't matter kapag nagiinom ka ng Best Cafe. O, diba, Tita Poli? Tita Poli, Tita Poliana ng One Radio 99.7 Daet Camarines Norte. O, diba? Tita Poli! SM Tita Poli! Siyempre, hindi lang yan. Bati natin from Tabaco City naman and from Sorsogon at dito po sa Daet Camarines Norte sa mga nakikinig po sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay! Sana po ay okay na okay po kayo, ha? Oy, alam nyo ba ang isa po sa mga ingredients po ng ating ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee? Pag-usapan nga natin ito. Pag-usapan natin saglit, guys, okay?
3: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Okay, eto na nga, okay. Isa po sa mga ingredients ng ating Best Cafe, okay? Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Eto na nga, guys, eto na nga. Isa po sa mga ingredients ay ang L-carnitine, okay? Aside from the extract of red alingatong, ampalaya, merong L-carnitine ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Ano ba ang L-carnitine? Ano bang L-carnitine, guys? L-carnitine po ay isang ano ito eh, ay isang supplement po, isang supplement na katutulong po na i-convert ang fats ng ating katawan into energy. Ayan, yan po ang pinaka-function po ng L-carnitine sa ating katawan, na ma-convert po yung fats into energy, yung enerhiya sa ating katawan. So, nakatutulong na makaiwas sa cycling vomiting syndrome, yung para

Bang palagi tayong nahihilo, yung para tayong naduduwal. Nakatutulong ito sa katawan na malagpasan ang hirap at makonvert ang enerhiya sa ating katawan. Yan po ha. Alam nyo ba na ang L-carnitine mga ka-Best Cafe ay natural na nagpo-produce dito sa ating katawan, sa loob ng ating katawan. Ngunit nagiging fats po siya. Yun lang ano. Siyempre, kapag nasobrahan tayo ng fats sa ating katawan, delikado po yun. Diba? Delikado po yun. Kaya yan po yung function ng L-carnitine sa ating katawan. Biniburn niya po yung fats and kinukonvert niya po ito into energy. Okay? Nakatutulong na magkaroon ng enerhiya ang ating katawan. Ang L-carnitine, isa po itong compound at amino acid. Okay? So napakainam, napakaganda po pala nito sa ating katawan at nasa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee ang compound na ito, ang tinatawag na L-carnitine. May mga patunay nga, mga ka-Best Cafe, most especially yung mga kababaihan, mukhang nababawasan daw po yung kanilang timbang at sinasabayan po nila ng ehersisyo. Yan po ang kagandahan niyan. Most especially po yung mga atleta natin, yung mga sporty person dyan, yung active, yung physical activities po nila, yung mga atleta most especially, kailangan po talaga nilang ng L-carnitine para ma-burn yung fats nila at i-convert ito sa energy. Magdadagdag po ng lakas sa ating katawan ang L-carnitine, mga kaibigan. Most especially kung ikaw ay isang sporty na tao, yan, nagbibisikleta ka, nagra-running or nagja-jogging, walking, dapat po palakasin po natin ang ating L-carnitine sa ating katawan. Kaya sa tulong po ng pag-inom ng kape, ito ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee na punong-puno po ng L-carnitine, malaking tulong po ito para po ma-burn ang fats po ninyo, ma-burn yung fats sa ating katawan at i-convert po ito sa enerhiya. Pero dapat sabayan po ng pag-ehersisyo. Yan ha.

Okay, sabi nga raw, ano ba ang L-carnitine? Pampapayat ba ito or what? Dahil napatunayan, ang L-carnitine ay epektibo sa pagsasagawa ng pagkain at body fat papuntang enerhiya. Natural na isipin po natin na, okay, nakatutulong na mag-burn ng fat ito. So ang resulta, magbabawas tayo ng timbang, di ba? Isang bagay na marami sa mga tao ang hinahanap. Most especially yung medyo lumalaki-laki na dyan. At mabigat na po ang kanilang timbang. Abay, malaking tulong po ito, ang L-carnitine sa atin. Now I know ha, even po ako, ngayon ko lang po ito naintindihan ng maigi kung ano mga ba talaga ang L-carnitine. Yan ang bisa ng L-carnitine sa ating katawan. Kaya napili po ng Best Cafe Green na meron siyang isa sa mga ingredients sa kaping ito. Napili po na nag-formulate po ng Best Cafe Green na ilagay po ang L-carnitine sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Now you know na may L-carnitine po ang Best Cafe Green. Siguro bago mag-ehersisyo or pagkatapos po, uminom kayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kasi po ang L-carnitine, pwedeng-pwede po itong ihalo sa kape. Ayan. So, base po yan sa pag-aaral, ano? Sa pag-aaral po, pwedeng ihalo sa kape ang L-carnitine. Bakit kamo? Bakit kamo, mga ka-Best Cafe? Maganda ang kombinasyon ng caffeine sa kape at L-carnitine.

dahil nagtutulungan sila, they work together para mas mabilis na magamit ng katawan ang taba bilang enerhiya, para ma-convert into energy po ang fats. Yan. Pinapabilis po ng caffeine or ng kape ang paglabas ng taba sa katawan. Okay? Habang ang L-carnitine naman ang nagdadala nito sa loob ng cells para sunugin yung fats at i-convert po ito into energy. Wow! Ang galing, ano? At maganda po itong i-partner habang nag-exercise tayo, guys. Okay? Ito ang perfect drink natin kapag nag-exercise tayo. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, dahil meron po siyang L-carnitine. At syempre, formulated with extract of red alingatong at ampalaya. Siguro sa mga susunod pang mga araw sa ating programa, pag-uusapan din po natin iba pang mga ingredients meron ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. At syempre, yung pinaka-the best niyan, yung pampatamis po natin ay stevia ang ginagamit. Yun, stevia ang ginagamit. Kaya napaka-safe, most especially po sa mga tumataas po ang blood sugar, ha? Okay, itong kape ay para sa inyo, guys. Pwede-pwede sa lahat. Kay mami, kay daddy, kay tito and tita, at sa mga kabataan out there, alright, na conscious na po sa kanilang pangangatawan, mga health conscious na, yung nagkakaroon na po ng, you know, top priority sa kanilang healthy lifestyle. Isabay po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Happy Show with Kuya Billy.

0: Joey.
1: Yes, sabay-sabay, naisigaw. Healthy at happy ako. Sabayan niyo po ako. Healthy at happy ako. Habang iniinom po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Healthy at happy ako. Alright, maraming salamat sa inyong lahat sa pag-andabay po sa programa. Healthy Happy Show, kasama po si Kuya Billy at yung Kuya Billy sa radyo. Ang programa hatid po sa atin ng Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Make it a habit, kung magkakape po kayo, make it sure you're healthy at safe na kape. At napakasarap, masiramon nga ni...
2: Kiram sana.
1: Yan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ako naman, si Kuya Billy. Amigos y amigas, muchas gracias. Diyos mabalos sa Indogabos. Alright. So, guys, stay healthy and be happy. Bye-bye.
0: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: ピーナッツやるっしょ。
1: ボンガンバンギービコランディア。
2: あら、セイステナマイ。
1: おいおいおい。Welcome sa pang Miyerkules na edisyon kan sa inyong programang The Tita Poyana Show.
2: Fresh na fresh akong unyan. Sana kayo rin.
1: Alam niyo naman kasi, medyo nagiging maalangahito na maala. Maalang, ay nako, ayaw ko na nga. Mainit. Maalinsangan na naman. Kaya yung iba dyan, tatlo hanggang apat na beses na naliligo sa maghapon. Para fresh palagi. At least, yung sabon na ginagamit ko na kakapaputi ng libag. Ang swerte ko na. Siyempre, ini naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon, pero mahamuton.
2: Kurang na, pero may harang pa.
1: Tita Pollyanna, magkakatalamita naman po kita sa good na alas 9 nin pagkabangge. Aldaw nin Miyerkules. Yes, it's Mother's Day. Sana nagdala kayo ng insay mada. Yes, linggo-linggo ko na yung pinapaalalahanan ha. Pag Miyerkules, araw yan ng mga mothers. Dapat very special sila pag Miyerkules. Dala natin sila ng insay mada. Araw din ngayon ng mga matagumpay sa buhay. It's Winner's Day. Winner's Day! Limang araw na po makalipas nagsimula ang Agosto. Kita! Sana naman na isulat nyo na ang inyong mga gustong mangyari sa buwan na ito. Although, papalapit na naman po ang Ghost Month. Kaya mag-ingat din tayo. Sa bagay, yung iba naman, hindi nila pinapasa. Ay, may ghost month na yun. Ano naman yan sa amin? Ah, ganun. Sige, go lang. Forever, nakaibanan po niya ito digdi sa The Tita Pollyanna Show, of course. Ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh, Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvenate Hair Color Splash, Rejuvenate Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvenate Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Lapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Charmaine, Pineapples, Strawberry, Green Apple, Mango Peach, and Lychee. Batata. Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Delis Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Meron tayong original Golden Town Sardines with Chili at ang paborito ng buong Bicolandia, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores. And of course, sagabos na mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Bass Juice, 10-in-1+1 herbal juice drink, Bass Caps, minerals, food supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat. Gems Products. Para sa satuya mga katindugo na mga magagayon, kayo po hanyado kan oras para mamantili ng satuya mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang foot spa 150, money petty 50, as in duma naman kita mapahands per glute drip, glute 4 push, slimming excellis, meso lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang Sanaka naman, the Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya naman, magdumana sa nakita. Hanapun niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa. And yes, live na live po kita, naka-audio live stream po kita sa tuyang The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. As in, naka-share po kita sa Tabaco City of True Love Facebook page at Diet Public Market Facebook page or Facebook group. Thank you so much sa mga admins. And yes, every night, nadanood po kita sa One Radio, Tabaco City. Good evening, Tabaco City, 1st District, Avalbay, parts of the 2nd and 3rd District. Mga parte man kan Sorsogon, Catanduanes, as in Camarines Sur. Nadanood man po kita sa One Radio, Daet. Sa bilog na Camarines Norte, mga partes paman kan Camarines Sur, as in mga parte kan Quezon Province.
0: The Tita Pollyanna Show!
1: Ano ba ito hanggang ngayon, ha? Hindi pa nila ma-confirm. Pero eto pa lang power couple ay talagang Jewelai Jones na. Hindi pa lang talaga ito lumalabas sa mga feeds ng ating Facebook. Dahil maraming nagsasabing baka pwede pa naman na maampat ang mga sugat sa kanilang relasyon. Ngunit subalit that the point ayon sa isang reliable source, matagal na pala silang hiwala. At talaga namang ayaw lang nilang magdeklara. Dahil ayaw nilang pagpiestahan ang kanilang issue. Dahil nga naman, oo. Dahil yan po ay isang personal na bagay. Kung sila man ay mga celebrities, dapat din po mayroong boundaries para hindi mo naman masyadong mararamdaman ang tindi ng hiwalayan kung walang mga nangingialam na mga netizens at mga fans. Kaya mas mabuti sigurong after 10 years na lang natin malaman, ay, jiwalay na pala sila eh. Hindi ako magbibigay ng clue dahil masyadong give away na ito. Matagal na itong A-show. Kanoin?
0: The Tita Pollyanna Show!
1: Ang ating hotline 0961-447-3923. At nakabukas po ang ating comment section ng ating live stream. Pwede po kayong mag-comment. Selfish ka ba o talagang nagsis-self-love ka lang? Oy, may pagkakaiba po yan, ha? Ano ba ang konsepto niyo sa self-love? Alam ko, alam na alam ninyo kung ano ang konsepto ng pagiging selfish. May pagkakaiba ba? May pagkakasundo ba ang dalawang mga konseptong iyon sa buhay nyo? O, eto na lang ang tanong natin. Are you selfish? Or do you love yourself? Ganon. Ang hirap sagutin, ano? Ang makakasagot ng tama, papalarin bukas. Yes. Ang mga sasagot ngayon, ang magka-comment at magpadala ng kanilang mga text messages tungkol sa ating Chica Grande tonight, suswertehin bukas, mananalo kayo ng suwerte. O, diba? Nagsabi sa ako, alam mo, nanalo ako ng ano? Ng suwerte. Paano yun? Basta, bahala ka. Pag nangyari sa'yo, malalaman mo rin yun. Kaya, teka sandali, ang gulo naman yata nyoy. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita!
0: The Tita Pollyanna Show.
1: 15 after 6.

0: News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
3: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
6: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
7: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
8: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang tigdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.

0: Naghahanap ka ba nin maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simba dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kompletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Igwa manin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment? Igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalao man. Located at AA Bursa Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Teka, iconic halhalo ba? Dito ka na sa masarap.

0: Alas 6:30 oggi na po ating oras. Dito rin po sa The Tita Poyana Show. And welcome sa ating Chica Grande. Kanina nga nagtanong na ako, diba? Self-love or selfish? May pagkakaiba ba yun? Or baka naman yung isa doon palusot lang? Mommy? Yes, bebe?
1: Mommy, anong uuyahin ko? Yung bawang o yung sibuyas?
0: Siyempre, unahin mo yung kamatis. Yung kamatis ang unahin mo. Ha? Tatanong ka pa, alam mo naman kung ano. Gusto mo lang na ang sagutin ko ay, ikaw, unahin mo muna ang sarili mo. Pwes, hindi yan pwede sa pagluluto. Kailangan definite ang ating maging sagot dyan.
1: So, ano, mamay, hindi talaga ako marunong magluto, kaya ako nagtanong.
0: Ah, ganun ba? Sige, unahin mo yung luya.
1: Wala namang luya, mamay.
0: O sige na nga, unahin mo ang sarili mo.
1: Okay.
0: Wow. Alam niyo, maraming nakaka-relate sa self-love o di kaya naman selfish. Ang sikreto ay ilalabas ng magkabilang panig ng may halong siguro nakakatawa na mga pangyayari sa ating buhay. Minsan naman, malalim ang dating nito. Uso ngayon ang self-love, ha? Pero minsan, napapaisip tayo, self-love pa ba yan? O self lang? Actually naman, kung iisipin mo, lahat naman tayo talaga nagsi-self-love, no? Kasi kung hindi natin mahal ang ating sarili, no? Eh, sana wala na tayo dito sa Earth. Diba? Kung hindi mo mahal ang sarili mo, hindi mo siya pakakainin. At alam nyo naman, pag hindi nyo pakakainin yung sarili nyo, alam nyo na kung anong kahahantungan nyo. Diba? That is self-love. Kaya maraming ano nga ba talaga itong self-love na ito? Siyempre, pag sinabing self-love, sa ibang panig naman, ay yung mga marunong magsabi ng hindi. Hindi dahil suplada, kundi dahil meron lang siyang boundaries, no? Inuuna din ang mental at emotional health. Self-love din po yan. Hindi nagpapakamartir para lang matawag na mabait. Self-love din yan. At syempre, alam din na hindi obligasyon na iligtas ang lahat. Self-love din yan. Of course, marunong magpatawad, pero hindi laging bumabalik. Self-love din yan. Diba nakakatawa? Hindi ka selfish dahil natutunan mong mahalin ang sarili. Matagal ka lang talagang inabuso na maging isang people pleaser. Magka-relasyon po yan. Diba? Kung masyado kang mapagbigay, ibig sabihin nun, isa kang people pleaser. Tapos biglang na-realize mo na masyadong nauubos-ubos ka na. Palagi ang natitira sa'yo ay mga butil-butil na lang. Siyempre, napapaisip ka rin. Kaya doon ka naman sa parting self-love na ibibigay mo lang kung ano ang kaya mong ibigay at hindi ka naman kukulangin. Mahirap yung kinukulang tayo, di ba, sa sobra nating pagbibigay. Alam niyo ba sa kampo ng mga selfish? Eh, yun yung laging, ako muna, bago sila. Gusto ding lagi siya ang bida o selfish yan. Kapag may problema ang iba, bahala ka dyan, wala silang pakialam. Hindi rin sila marunong magsakripisyo kahit minsan. Yung mga parang dead ma lang. Batong-bato lang ang dating. Yung talagang hindi natitinag. Walang awa. Mga selfish yan. Kahit pa nakikita nila talagang matindi na yung katotohanan ng pangangailangan. Di ba? Lagi ding ang dahilan nito ay, ay alam nyo, kasi self-care ito. Diba? Kahit ang totoo, self-care na pala ang tawag ng panggugost. Diba? Yung di na sila namamansin? Oh, kasi ano na yan? Pagiging selfish talaga yan. Yung iba naman, hinahayaan na lang natin, di ba, pag may mga tayong mga kaibigan na ganyan. Hayaan na natin sila, basta huwag na sana silang mga ilangan. Dahil talagang sila ay mapagsasabihan mo ng matitindi. Sa self-love, pwedeng ang example dyan ay yung bumili ka ng bagong unan para masarap ang tulog mo. Ganun yon. Ang selfish naman, dalawang unan ang binili mo, pero libro ang ginawang unan ng iyong bisita.
2: Libro?
0: Ang tigas nun ha. Pag self-love naman, kumain ka muna bago ka magtrabaho. Pag selfish naman, inuubos mo yung ulam. Tapos sasabihin mo, diet naman kayo, di ba? Pag self-love, hindi ka umaattend sa reunion dahil kailangan mong magpahinga. Ang selfish, hindi ka umattend, pero ikaw ang unang nanghingi ng lumpia at larawan pagkatapos. Paano nangyari yun? Ang self-love ay may respeto sa sarili at sa kapwa. Ang selfishness naman, may respeto lang sa sarili. Diyan siguro nagsisimula ang guhit sa pagitan ng dalawa. Kapag ang desisyon mo ay nakakabuti sa'yo nang hindi sinasadyang manakit o manlamang, self-love yon. Pero kung ang saya mo ay laging kapalit ang pagod, luha o kawalan ng iba, baka hindi na self-love yan. Baka self-first na yan. Palagi nating isipin ha, ang self-love, parang oxygen mask yan sa eroplano. Suot mo muna sa sarili mo bago tumulong sa iba. Pero kung pati oxygen ng katabi mo, inagaw mo, aba, ibang level na yan. Hindi na self-love yan. Self-serve buffet na yan. Siguro naman na pagtatanto nyo na sa inyong mga sarili kung gaano nyo katindi ang inyong pagmamahal sa sarili. Yung tinatawag nating self-love. O di kaya naman kung nakokonsensya kayo minsan dahil nagiging selfish kayo. Pag sinabi kasing self, nakasentro sa sarili natin yan. At kung papaano tayo lumangoy sa mundo ng ating kinaroroonan. Ang aning hotline, 0961-447-3923. Text lang kayo kung meron kayong mga naisipang abot. Ganun din po naman sa ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Kumusta na po tayo dyan sa Tabaco City? Loud and clear ba mga beauty natin dyan? Ay, nag-text ha. Ang kanyang pangalan daw itago na lang sa Estella by Starlight. Oh, ang sweet naman ng name. Sabi niya, Tita, pag sinabi mong self-love, mahal mo lang ang sarili mo at bihira kang magmahal ng iba. Uy, parang hindi naman. Ano ba, Stella? Siguro mas habaan mo pa ang explanation dyan dahil hindi ko siya maintindihan. Kayo naintindihan mo ba? Sabi ni Stella. Sabi naman ni Charlie, Tita, pag mahal mo ang sarili mo, mahal mo rin ang ibang tao. Kaya wala dapat na pagitan doon. Ah, okay. Tama ka, Charlie. if you love the world, you love yourself. Ganon. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita.
1: 12 minutes before 7 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: And Best Cafe Black. Also available.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Win!

0: good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: Again and again and again and again. Welcome sa ikaduang oras kan sa ito yung programang The Tita Pollyanna Show. Kay ba naman mapag-irala yan sa anong lingkod? Labo ko masyado magayunan. Pero mahamutuan. Ayayay. Makisaya makisa. Winner's Day, mga pugiraray, as in, Merkeles, aldaw kan sa tuya mga mothers, as 5 kan Agusto, 2026. Diba lamang nalingawan nindo? Ano pala ang alungon yan? Nalingawan mo na pa eh! Iyaw! Grabe man you!
2: Greetings,
1: Shoutout Boulevard. Yes, holding hands and we are right here at Shoutout Boulevard. Mga nagtext sa ating sa 0961-447-3923. As inang sa mga commentators sa tuyang live audio stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Buenas noches para ti hermosa Polly. Wow. Buenas noches man sa imo Ben Boy S. Santos. And thank you so much for listening in every night. Binabati naman po natin ang lahat dyan sa Balading Malinaw Albay. Kay Kim Boy Regalario Kanya, Kim Bona Obra, Barry Bauza, Christian Carillo, Book Chavez, Joy Baroga, Eric Baroga, Jay Batalia Baroga, Pedro Baroga, and Gloria Cereza Casitas Peña from Cogs Diaz. Magduman sa nadaan ka mo sa iya dya, igwapo ka mong ayudang purga. De, joke lang yan. Parang ginagawang joke na ngayon, ano? Hi to Daisy Bernal Bona Obra. Maray na bang giman po sa imo. And of course, kay Cherry Car Borja. Binabati po naman niya ang mahigus na si Madam Herminia Boragay, Nora Sabalberino, Bing Buela, na perming tindugon dyan po sa San Lorenzo. Sabi naman ni Jo de los Reyes, good evening po, Teta Pollyanna. Pabati naman sa agum ko na si Marites Brito. Nagahi ano to? Parang iba yung mga letters. Parang siguro nakahiga doon sa taas. Parang ganon. Tama ba ako? Loop Boss Barnedo, good evening. Binabati po natin ang Barnedo Romantico Family dyan po sa San Lorenzo, Tabaco City. You're very much welcome. Nena Palanas Bobbies, good evening. Zyke Sear, good evening. Kumusta po kayo? Okay naman ako. Kayo dyan, kumusta naman? Sa Marirok, Tabaco City. Na palaging nakikinig gabi-gabi. I hope you're all fine. As in, nakapamanggihan na po kamo. Nin Lechon. Jarmar Marilia, hi there. Sa kabusta ng mga taga Fatima, binabati ni Jarmar Marilia. Good evening, dyan po sa Fatima. Shout out man po sa agom ni Karen Mem Rodriguez na si Rafaelito Bok na mahigusun. Wow. Greeting po natin si Manoy Tonyo at Manoy Nelia na palaging nagdarang po dyan sa Basud Tabaco. At dyan po naman sa Nawang Barangay 3, Malilipot Abay. Hello, Tita Weng. Kumusta ka na dyan? James from Bacolod. And of course, sa iyang Aki, asin sa iyang Agum, asin sa iyang familia sa Floodway, Pasig. Baby Cristel, kumusta ka na dyan? Bako na daang baby si Baby Cristel? Ha? Dara ka na da. And of course, si Mama Teen, Buda Papa June, at si Lay. Kumusta ka na, Lay? Dyan sa San Isidro, Ilawad. Kumusta naman po ang Lola Poppings? Dyan po naman sa Rizal, Malilipot, Abay. Hello to the Belaro Bermilio family. And of course, Ken, dyan po naman sa Kabangan. Manay Lilia Bilaos, Jos Maray Nabanggi po dyan sa Datag, Santa Teresa. Shout out dyan sa Boring to the Bornelia family. Soria family dyan sa Kobo. And of course, dyan po naman sa Vargas family. Hello, Tita Evelyn. Oh, Evelyn tuloy. Jocelyn Vargas. Kumusta na po kayo dyan and family. And of course, dyan po naman sa Kinale to the Vergara family, especially to my amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Of course, kay Mami Upeng, Tita Nora, and yes, kay Tita Au at Tita Jealousy. Sabi naman ni Jarmar Marilia, shout out kay Ate Clara Kagoko Remonte at sa lahat po ng Buen Salida family. Good evening sa inyo po dyan. Diyan po naman sa Rioza Street kay Ate V. Bongala and kay Mami Normita Contreras. Siyempre, kumusta na rin po si Kuya Mario Francisco. Text-text lang po kayo sa ating hotline 0961-447-3923. O di kaya naman mag-comment sa ating audio live stream sa ating The Tita Pollyanna Show sa Facebook, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 11 after 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Ang init!
3: Bataba!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Bataba!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Bataba!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: Ang Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: Tita Puliana Show.
9: Best cafe.
8: Mura na.
9: Healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Wednesday!

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Prevention is better than cure.
3: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
2: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at panax ginseng.
3: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
2: para maiwasan ang anumang karamdaman.
3: Tulad ng sakit sa bato,
2: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
3: May kakayahan din,
2: mapabalik ang sex appetite.
3: Manatiling protektado sa karamdaman.
2: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
5: Anyway, meron po tayong mga bago mga pag-party. At ito po naman ay sa ating comment section ng ating audio live stream na nag-tumatalon-talon. Kaya hindi ko mabasa lahat. At parang nag-feedback pa ako. What's happening? Sabi ni Jarmar Marilia, dapat daw ang inuuna ay sibuyas. Actually, inuuna ang mantika. Hi to Ligaya Salamero Jose and kay Marites Brito. Binabati ni Marites si Joel na Tatagay and Chocho Dindi, Junel Jomar, Cho Ayong, Mau Erap and De Los Reyes family kan Fatima Zone 7. Ano yan? Burubanggi nagtatagay? Anong pulutan ninda? Lechon? Parang pinupromote ko talaga ang lechon, ano? Oh, masarap kasi yan sa hapunan. Lalo na kung crunchy yung balon. Sa ating text messages naman mula kay Annalyn, sabi ni Annalyn, dapat po talaga inuuna ang sarili, tapos gumawa na lang ng mabuti sa kapwa. Pwede naman pong pagsabayin yan. Maging mabait ka sa sarili mo at maging mabait ka sa iyong kapwa. Kung mapagbibigyan mo sila, parang pinagbibigyan mo na rin ang iyong sarili. Wow, thank you so much, Annalyn. Parang si Annalyn, parang experience na sa self-love. Sabi naman ni Dominic, sabi niya, hindi ko po itutuong pangalan. Ay, binasa ko pa. Sabi niya, tita, pag nagmahal ka, dapat mahalin mo rin ang lahat ng nagmamahal sa kanya para hindi ka masaktan. Ano yun? Parang wala yata sa linya ng self-love yun. Sa bagay, totoo yan ha. Sabi nga nung isa eh, mahalin mo naman lahat ng mga nagmamahal sa akin. Sabi, kahit yung asawa mo. Nakakatawa yun. Sabi naman ni Rufa May, nasa pagkataon na po natin kung paano tayo magmahal. At dapat inuuna talaga ang ating sarili. Tama po ang sinabi ninyo na pag mahal mo ang iyong sarili, hindi ka magkakasakit dahil pinapakain mo ang iyong sarili. Ala? Parang gusto ko nang maniwala doon. Ah, actually, kanina sinabi ko, diba, na meron naman talagang self-love. Dahil kung hindi mo mahalin yung sarili, hindi mo aalagaan, hindi ka maliligo. Diba? Hindi ka magtututbrush. Yung hygiene mo, pababayaan mo. Nakita mo naman yung ibang mga tao, diba, yung sinasabi nilang mga taong grasa. Parang hindi na nila mahal ang kanilang sarili kasi hindi na nila pinapahalagahan ang kanilang pagiging tao sa mundo. Yun po ang mga dapat na maiwasan natin sa ating mga kapamilya na makarating sila sa ganong estado ng kanilang buhay na nagiging taong grasa na sila. Kasi ang ibig sabihin nun, hindi na nila mahal ang kanilang sarili dahil wala. Parang sabihin din natin nagkaroon na sila ng mental health issues sa sobrang hindi nila pagmamahal sa sarili. Kasi mas pag meron tayong tinatawag na self-preservation dahil mahal natin ang ating sarili, hindi tayo maliligaw ng landas at lalo't higit malusog ang ating mental health. Ganun lang po yon. Love makes the world go round. Although may iba dyan na sabi nila, ay naku, alam mo, nabaliw yon sa pag-ibig. Walang ganun. Talagang baliw lang siya. Kasi ang love dapat nakaka-inspire. Dapat hindi nakakabaliw. Kung halimbawa mawala ang love sa'yo o yung taong mahal mo biglang wala na, eh dapat tanggapin mo at mag-move on ka at maghanap ka ng ibang mamahalin. Pero talagang dapat nandun palagi ang pagmamahal mo sa iyong sarili para hindi ka maligaw ng landas. Tapos isang araw, nandiyan ka na lang, nakaupo ka sa bangketa. Diba? Maraming ganyan. Alam ko, marami kayong mga kakilalang ganun na loka dahil sa pag-ibig. Kaya nandito tayo para sagipin sila. Ganun yun. So yun na yun. Doon na lalabas yung ating pagiging unselfish. Pagbibigay ng kapararaanan para maisaayos ang ating mga mahal sa buhay o mga kaibigan. Ganun yun. So, tapusin na natin to. Ayoko na magmahal. Char! O, anong uunahin nyo? Sibuyas? Kamatis? Luya dapat ang inuuna. Char! Ang oras, 7:42. Ay naku, bukas nga pala ha. Huwag po natin kaligtaan. Bukas ay isang special day. Paalalahanin po natin ang lahat ng ating mga kaibigan na dapat silang uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. At hindi lang dapat sila, pati yung mga alaga nilang halaman. Yung iba kasi dyan, hindi na nila dinidiligan ang kanilang mga halaman. Kailangan din po ng halaman ng tubig. Lahat po ng living things sa mundong ito ay kailangan ng tubig. Kaya bukas, araw ng mga uhaw, dapat inom lang ng inom, lagok lang ng lagok ng tubig. Huwag naman pakasobrahan ha, 8 to 10 glasses of water a day lang. At syempre, bukas din araw ng mga iyakin. Dahil, Webes. Okay lang umiyak. Ako minsan, pinipilit ko ang sarili kong umiyak. O tapos tatawa. Diba, manunod ka ng mga nakakalungkot na pelikula, napapaiyak ka rin. Maganda din yan para naman malinis yung drainage ng ating tear duct, no, sa ating luhaan. Yung ating mga luhaan dapat malinis, kaya dapat umiyak tayo paminsan-minsan. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan, Luyan Turmeric.

0: One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
7: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Window!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
4: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
4: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Black,
9: also available.
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
11: 12 pesos lang per sachet.
12: Ang init!
13: Patata!
12: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
13: Patata!
12: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
13: Patata!
12: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
13: Patata!
12: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
13: Batata!
12: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata. Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
13: Batata!
12: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
13: Batata!
14: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
15: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
14: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
16: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
17: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
18: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection.
6: and other skin problems.
7: High quality na sa murang halaga.
8: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
11: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
19: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
20: Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
21: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakal sa tabako.
5: Gram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Dan A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
1: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron na akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Medtech.
1: Medtech po.
0: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na
0: kanil. Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Evenings on One. On One Radio.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehestrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
3: Evenings on One Radio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
0: Hindi lang siya mas Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong apo sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe niyo hilig uminom ng kape?
0: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin niyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Mag-green. Cafe Green, sick with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

Hanap ninyo ang asin. Siguradong Extraction Supply na talagang asin. At Jaya Enterprises. Jaya Tepot sa construction supply. Jumping material boards. Decorative blocks. And material. Kasimin semento. Arugan. Lock line. Mga kabilya. Steel bar. Asin. Mga yel. Good lumber. Asin. Asin. Ang iba. Maya. Kung sa ika. Bill sa tawad. Home credit. Asin. Home credit. Ang interior. Rato. Presyo. Asin. At ng Jaya Enterprises. Asin. Kung city. Jaya says. By Mr. Irwin Villan. Mag-text 0814-676. Jaya.

0: local CN Cans order 0914.
1: Paretal, national, international, as in kang surprise. Hey! Big surprise ang paturpario. When o? Surprise? So
2: good morning, good morning.
3: Po, ang sendong ka.
2: O, sa king!
4: Uy, bangun na. Bola ko na lungkot.

sa siyudad din tabilog na pilingkwinta. Minutos na mag-an-alo. Diyos maray na aga sa Indugabugon. Well, sa programa. Ano man po ang sa ibo? Ano man po ang sa indumabot na laumi po mo sa maray ratakan sa anumanakan sa buhay? As always, it's day with an attitude. You Lord of life. Gisable. Be never think better than any else. Remember, from we are in official return. Marata. Sa mga katindu, silibra kumpli ang gayang happy birthday sa indo. Many more birthdays to cussings. Friday.

0: sama Primer Distrito, Indo Distrito, Tersipartikan Provincia Camarines Norte, Sorsogonate, Provincia Canalbay, ang Point 3, New Duguna, sa pangaral po, Bossing Tigre, Tome Volante, Boss Madaan, sa Kuya Manong Mani Almogera, ako po, pong lalag, very inviting, as in, day, nung kama sa Yumahan, dakul nagtatara, dangog kami sa imo, sa pro, tawal, kansala, sa Naratsada kan programang kigig an kan panahon na ipinagpali weather ka asubago an sentro kantro si Aye pinagkakarkulo basi sa kabus na available na doon edad kay Ilocos ora sa 6.4 degrees ini igwapo ning stained winds na 16 kilometros sa Aranis asin gastines na maabot sa sentros kanay nagtuwards sa kasi kilometers bantang southwest dagat ang nakakaap sa southern Luzon na western San Visayas. Marata. Dahil ang Ilocos North Mountain Province hingga Apayaw, La Union, Binget, Ipugao, Cagayan, Isabela, Bisco, Asin, Aurora. Barong-barong ang nansyahan pita ng lugar na may kombinaran asin paros-paros dahil ang po si Ay Osa. Ang tiwaro na sin Anteke diyan may mga kaka-experience rin mga pagsundo sa maranda paro sa bagat si manto sa natatanang Pilipinas kasabayan Bicol Region tipa ang nagdadarakan mga tagisan uran digdip kapalibutan na nasa syudad iyo po localized thunders marata Hermes na naman tanganing mag-ipos isina preparar ni Nini pamahawan ni pamahawan po ni Kabuna na indong mga respektibong what gonyangan na webe nga katindugod niya itong kalinigan sa trok lukno sa palibot good morning siguro turtagisti nagurang kaang digdi po sa syudad ni Intaba sa Babers on the Road UB Express Drivers Ojo Bitco Powered Women Albay Operator Operator Tricycle Drarapag Jackie Slipit sa mga katindugod niya itong atab sa mga Mirko. Kumusta pa yaw? Kumusta madam? Ano tabi? Manong Richard? Nagdiyan sa Sanion. Kumusta nag-arabuta na gisur niya? Ogyo. Good morning. Ang importanteng sunangani, mahal na sanaan bakdugon. Kumusta na mga katkada? Pagkakamin na pamanay lalong-lalo na kunsana tuya. Sino? Para uma mabuhay si Rapirmingo, tangani abugto. Mga internally displaced persons evacuate. Ipinagtalaan na po kinsel kanalan sa indong decampment o at na alas aga. Mga sa inaising sun at mga igwa sa ipinagpaluwa RR. Apsimo Advisor 24 sa Sir Pierson. Level na sanagan mayon. Alagad sige pa. Lagong raray. Old nga para ang mga kasi sa pag-inirib ti King program dog and best cafe fixan green 6-in-1 with ika na ika pa yaon man ang manok ni o sa kaibang libreng ang aking nagkukuray ko sa isabay talam igwa sa balipot na din tabako sa banwa antiwi agan o taon sa satuyang pagbatsat kibat
1: Parami ng Best Cafe 6-in-1 Coffee.
2: Si Mark, ito siya sa aking workout routine, ang Best Cafe Green. Lung itong suportahan ng app lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout sa'yo araw-araw. At mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa karoon ng mas active. Subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming Best Cafe 6-in-1 Coffee. Parato na, healthy pa. Kasi grocery supermarket.
3: May mga yung ramdam ko ang pananakit. Maging pamilya at kaibigan, wala sa sakit. Buti na lang, may Fast Relax and the Relief.
4: Can share the relief. Fast Relax. Maya at paracetamol. Fast share the relief. With the ones you can. Ibumol is Relax. If symptoms persist, consult.
5: Honey, gabundok ang laba.
6: No,
5: yan. Di ba mayo?
6: Sige na lang.
5: Dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft. Ang kapartner niyan ay ang Allergent Liquid Soap.
6: Paglabahay man o Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Sa inyong labahan o sa laundry shop, Anrox Detergent and Sure Soft. Soft-free variants na pagpipili. Shesh, Block and Anrox Soap. Malis, mabango. Yo, kayang-kaya mo.
7: Available. It's
8: Miskano, digdi may dumanon kita. Nata, masa ingka. Kung star ko, saan kang takma, baka lamang kidaharong. Nata sa bitra, at sa bar.

0: Aki, party na iyube ng gabaman. Abaka kito, adalisan ang kanaisike. Pati gahalat mo, mus na!
1: Star Commercial sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sabakan ka tricycle.
2: Good news mga kapit! Kayang-kaya ng inyong dream appliances! Ang kitchen efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at smart TV ang nasa RS Marketing.
3: Ining high touch min, nakuha akong hulo RS Marketing.
4: Sa budget na ito namin, nakuha ko rin marketing.
2: Punta na sa RS Region Sulit. Di kalut kayang appliance in ka pa. Siyempre, sa marketing na.

0: Montelian Street, Kinale, Tabaco City, with 0927-1303.
1: Iwasan kuna maging lalo na sa sunog, maging for all kinds of fire protection. Walang Lin Enterprises, my prizes, fighting my Lin Enterprises. Designs of brand new fire extinguisher, mayroong ding smoke detector, DC light. Talaga, also, we accept refilling of fire extinguisher enterprises. Tatakbo 97, Rizal Street, Cormedal, the my Lin Enterprise. Free pickup, and tawag na sa 0948-91051. Si Miss Mila Rigaiter, my Lin Enterprises. The firefighting.
2: You're looking for a conducive place for staycation with top one. Come and visit Tel. Hotels in the city of True Love. With spacious air conditioning and with wide parking area for your. Located at South Sabaco City, near Fatima. More increase 07-6694-0950-859-260. Or you can reach at our H. Vince Hometown. We're excited and assist you. See you there. Now, your home away from home.
3: When
4: Philippine Standard, so minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa sendugabos mga katindugon kasabay si Mo si Buen. Kaya na po dakan, King King Bangreta. Eno Kaltarno Provincial Canal Bay na maging siwabo ang gamit sa taundos. Iniayag ni Gobernador Noel atubangan kan mga pasaram. Transference na ginibo sa Daurile, Legazpi City, poon kasun na. Narumduman kan Gobernador ang nangyemri 2000 Albay Renewable Energy Summit dosir sa potensyal kan probinsya sa energy investments. Ang naunabitan ng takwa mas mga concern sa asin ma ang supply kay nasurunod na panahon. Dinawad doon ni Gobernador Rus commitment sa pa Albay Just Transference na ipinagtalaan 5-7-2026 kasabang pag-rig nating Gobernador Edsel Grex Lagman sa pag-inisuable it kan taon 2000 para probinsya by
3: si Bueno sa King.
4: Nakatalaan ng magkaigwanin decampment and mga interspersons in peace na naapiktaran kan pagbulkan may uotsunin pagkaagang unya na Aldais 2020 sa ano ini sa pinagpaluwas na PDRR Simo Advisor 2013 kan Gural Canal by Mata na kan DOSTP box sa alert level 2 Gipil 3 kay di kasun ma. Ini matapos magbabakan active kana poon Hulyo 23, 2020 gigirob duman ang mga lokal na gobyerno sa bayan na nagmantinir ng IDPs na paramientas sa mga evacuation centers sa Yuan Syuko. Malilipot kamaligi asin syudad din ligawin sa gobyerno at pang mga dinharos walong bulan dahilan sa ngunyan ang mga isa indang mga komunidad para sa napagbuhay kan mga ini. Palitang pangkan health conscious ka ba? Dapat lang dahil sa panahon ngayon bawat dahil mahal health is our priority. Palakasin ang sa pamamagitan ng healthy diet at was ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immune, meron ding antiviral at depensa laban sa sakites. Ang supapalakas ng immunity at may antiviral, walang iba kundi o pau di arco capsule. Mataas na immunity po ito ay may antioxidant, anti-inflammatory tin na isang antiviral property sa ibang supplements at vitamins. Ang pau di arco ay higit ang taunang nagbibigay proteksyon na at laban sa mga sakili eco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga lifestyle diseases ng high blood pressure, heart disease, failure at cancer. O ulitin pang nakakit ay dapat iwasan sa pamamagitan exhale at higit sa lahat ang pagili supplement tulad Opao di Arco Kadobling Protectati para iwas sakit. Last kini A, Prince Against Disease via Everyday A. Opao di ay babutika dito sa Tabaco Pharmacy, sa Unicef Rat, J. Paho.

0: minutos na mo ang alas. Deretalyes kan mga baretang kinulukan. Bumakam otoridad matapos mga operatibo si Jonah. Ang sarong hindi kasabay sa city motid person sa ginibong operatibo. Kasuod ba? Alas 2.29 nin pagkakis matrayo sirbi. Operatiba. Ito laban sa usan sa tut. Nahampasado idbid sanang si alias Louis na kan parola ta sa duwang count nin tori parihong ipinagrekomendang uskado na pig sa sabi ang mandamiento ito ipinagpaluwas pa kan korte sa tabay karibil 25 gamit na device ginibo ang operasyon base ang kan prema magamit ning body worn camera nga operasyon sente ang akusado na sa mga karan mga otoridad asin na i-turn over facility. Daiban giraraguli ang mga spray pipis na anharong na 6 km permanent din PDC. Basado ini sa ipinakasuguan kad gobyerno pro Albay na nakapalaman sa PMC Act 2026-13 na igwang titulong mint mino eruption kon sain sa item number 3 ang pinagreiterar na nasa alert level 2 man gira o konsidera ruso rason tag man gira ray na ipinagbabaog permanent danger zone kasabay ang sa mga komunidad sa basod bunga asin na dapat perming alertabilidad kados kan lahar in kaso ikakusog na bailan kay ni put nangon yan kan mga lokal na gobyerno kon ano para sa saindang mga IDPs nasa laos permanent danger zone. Taod-taod mga katindugon. On
1: radio. You're one region. Tindugon na.
2: Hatod sa Indo kang 6G Enterprises, 6G's, dealer, electrical supplies, construction material, hollow blocks, grabsin, iba-ibang klase ng semento, arog ka, solan, net, type 1, apo premium, apo sim, whole sim, asset, 6G Enterprises, makukda kang happy home subdivision, tagas, tabak, text o magapoy, 0947-47867, 06812, o sa landline number, 5338, 6G Enterprises, try mo, ang 6G Enterprises, smart money padala, 7751.
3: 91824104.
4: Ano po yun?
3: Ano po
4: yun? Pampay. Gusto ba ko na lang? Ay.
5: Palabiro ka talaga. Nagmabisang pampay kasi ng katawan.
4: Sakto. Pwede akong ipahe. Pauline, men.
5: Men.
4: Oo.
5: Baka pares. Gusto ko sana yung nano.
4: Sunoo talaga hanggang naman itong Pauline, men. Paris. At pambansang lili, men, na may si Kapo Extra. Mo, silikap mo na pasiyahin ako, ah, tara. Yan, mga herbal plants, para mo.
5: Kasi ako makatulog.
4: Ken?
5: Hindi, dagod.
4: Talagang ni Men, dahil sawa, alam, ikaw working mo eh.
5: Para sa future natin.
4: Okay, wala ka.
5: Lang.
4: Bakit isa lang?
5: Kasi ako magmahal.
4: Ay, magpauli ni Men.
5: Bakit?
4: Isa pauli na ako, sa pan, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
6: Paipak na ba? Oh, huwag ka naman. Narito na ang Bombita Generator. Bombita Generator Service. Asahan sa generator repair. May and troubleshoots namin ang iba't ibang brand ng generator. Isuzu, Kidong, Promate, and Greenfield Generators. Kami ng Portors, Gasoline at Diesel Engine Generators. Kung kayong generator o piyesa, mag-inquire na. Tadger Service si Mr. Ryan Bombita. Sa Bombita Repair Service. Aming main shop ay matatagpuan marinig din pong generators. Fatima, Tabaco City. Kung pumapang mga tawag na sa 0946-409-73073. Hanapin lamang po sa Bombita Generator Repair Services. Owned and Marjek. Baba yung pakiramdam. Enough yung sabon mo. Gamit kula ko dati. Anong natry ko? Ang Kawai Max. Ibang less at glow. Na-achieve ang puti at rin. Clinic whitens 5 days. Para talaga ang cuteness. After 5 days? Boom! Ipo. Fresh. Soft. At maputi lang gamitin. Leave it on seconds. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali di akong gusto mo rin ang cute lang etyo. Ano na? Like and follow Kawai Stitch Fun Care Kawai Max Y Cube Not Cube Skin
7: Kawai Beauty Soap and Lotion available at SM Mart, OB Commercial Supermart, and Debris.
8: May bag ni Osang Fried Chicken House. May chick sa manok ni 75.8 pieces na. May free manok ni Osang chicken na siram. Walong chicken nuggets na talagang ng buong pamilya ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa waki Osang. Manok ni Osang sulit sa presyo, panalo kaya bili na. Available ang chest ng manok.
9: Your glory vacations is at Facade Hotel. A Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. It's real X and feel

0: 4 minutos na makalango sa mga tag San Lorenzo na masabay time po niya. Alas 7 po nin pa. Maratamara. Fiesta na palan sa San
1: Lorenzo.
0: Send kita manong money makan. Diyan ngayon kamusabi ni Mater. Strict jail. Na ba? Si Mari tupi kung mata ka na
2: pero maurag pa
0: maatay mo tangan ma-inform marantaman ng mga taga San Lorenzo maritime procession nindo ngunya na aldaw ya para kay Bing kay Binang Jar kay Pifanyo Balis Jadin Lee babati dyan sa Basud Malilipo Family Barsag watching live from Manila
1: yan talaga
0: kay Mab Sinas kay Dan Maratam LB ka mga taga Salvacion sa Raka Asigos na Kapitan si Riz Pris Islakan ay siging host duma 45th Maritime Procalis na Agosto 1 kay Sina Blasquillo Bert Bio William Wilbert Vitadora Anilin Vidal kay Maisel San Andres Clara Caguco Rimonte Helda Binyas Alano Analisa Binos Balmaseña kay Nosa kay Madam Don Rizaldi Estrella Antric Junido Emma Elda Lynn Buraga Maria Corazon kay Mami Dilma Janses kay Lola Jula Lola kay Pada Mading Auring Nunyelo Mio Aida Bitara kay Lola Ling kay Madam kay ay Madam Oy sa TV and Christian kay Sonia Safranesa Antia tut sa Dukan Dinil Bakery tinatain yung dati ko sa likodan na parte City Hall pagsadiri asin pinamamahan ni Gina Nang ang barsag naman sa to pamahawan pangutuhan merindalan pamanggibar tirib ka good papamata si po sa sadin tabako ang itirib oras si Sirbi igwama inting barber siya na matwa po asin magpagayot ning deret sa itiri permi ati bent barsagaan malilipot kakpitikan familia blaan ni Ras Boy asin Madam Girlie Benya makukuha along national kaysa disin malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo so is fight sa mapit kulit ang 30 ang gana marisi pesos na premyo sa matas peso ay pasada Regis City Sudatan alas 9 makanda partner ka

0: mga mistera sin mapasma. Tambakan labahon, darahon, laundry shop. Sus presyong kaya mo. Laundry shop, nagagakunti kayang ang mga musingon nindong labag. Luwasa, itsurang baguton pa. We wash, we dry, we fold the wax. Ma sa puro kuno poblasyon, malina. Marara, good morning kay Sir Nain. Kalmada sa mga magad sa House of the Rising Sun. Beautification price sa mga nagahanap kamunin mga ditura sa inkamuman. Bako color mix paint center, gabasin in pintura, igwasin da kulura, ipati ako color. Makukua, along National Road yan po sa barangay Salbasco City. Maros ni store, asin Marweng partner man, Kanko City Councilor Rene, Chairman Apro, Kansang Gusod, Kansyo Tabago, Kaga-Asenso.
1: Siba!
0: Kaya katindiyas kan mga baretang kigkig sa maabot sa 41,081 mga kaaki. Anas 1 to 3 saan konsideradong nasa kategoriyang mga readers o ipisila na magbasa. Basado ini sa nagpaluwaskan committee and comto kasabay dasyon na dap sa mga intervention literasiya asin numeracy. An may palangkaw na pangangaipo naglalataw ang probinsya nur at may panumero kan mga struggling readers anto 3,051 sinundahay na igwang 237 kon 4,878 4,700 Marinis Norte 400 1,400 1,200 Tabaco City 97 Iriga City 780 Naga City 700 Sorsogon City 670 Masbati igwa nin 596 ang hiraskan kabikulan sa kabilugan na struggling readers Kis 1 to 3 Pilog na Pilipinas Jose por nagkapirangay sa Premier Distrito Can Albay and Aagis Mission Tower Grid Corporation of the Philippines NGC Eastern 69 Project Stage 2 ang proyekto na nagmamaon ang transmission network kan pagpapabuti sa sirangan na parte kan province sakop by Smiline Pride ang pagtugdok din yung tower as in transmission la mga hana ilta positions kan mga syudad din Tabaco ng kan proyo ang matak as in dabanwaan kan malili pangkay siraya Santa Cruz ko as in uno poblasyon sa Santa Teresa kan bakakay maaapik na ratugod hindi mantang sa banwaan kan Santo Domingo iyo ang mga barangays kan San Fernando as in Santa Misericordia
1: Si Bueno Sa King
0: Mientras tanto nakatalaan magbisita sa mga provinces kan Camarines Sur asin Albay si DepEd Secretary Sani Angara Agosto 2026 per sa nagka-aktibinades informasyon ng King Alagaagas ang magingenot sa gigibuhon na mas ote sa mga paratukdong na ilan sa Expanded Career Progression Income na sa Camarines Sur Freedom Sports Complex Imedya ang secretinder sa gigibuho na inauguration ng City SDO Building. At kahapon mapasiring ini sa ginubatan ng sa kan 48 classroom school Bill Marsla, Bill Morms, asin ang ultimong aktibidad. Tarizani ang gusto 7 sa Albay pag atindir pining ceremony kan Ibalong Fest 2026.
1: Oh,
0: marata, marata, marata. Ako dugo. Makay, kumilik off. Patrick Bana. Banwa ipo tangay kita its may kinaraman sa indang na pre-COC orientation.
2: Na naman? Ready? Sa South Speedway Better. Kung alaga ang ride mo. Galit's battery and lubricants. Complete sir. Computerized tire changing thing. Under chassis repair. And tune up the rotor disc with surfing. At some tire things. Mag clips. At sulit na. Visit us at Laho Road, Legazpi City. At San Lorenzo City, Albay. Now at 0920-201-219-4330-0298. South Speedway Center. Biyahe mo adong smooth at safe.
3: Tao po. Ano po yun?
4: Ay! Bibili sana ako ng
3: pampahid. Gusto ba ako na lang?
4: Sabiro ka talaga ng mabisang pampahid. Sobrang sakit ko.
3: Ay! Pwede Paulini men!
4: Oo! Yan sa iba yung nanonood.
3: Ay! Sa talaga Paulini men! Oh, charis! Ang pambansa si Kapo X.
4: Kap mo.
3: Oo, oh, parang hikap mo na kasarat! Yun niya, hidrasyon ni plants para lakit ng katawan mo!
4: Hirap din kasi ako.
3: Kakaisip.
4: Hindi, ay, dahil...
3: Ay, perfect talaga sa yan dahil sawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hard work.
4: Siyempre, parin.
3: O eto, bakit isa lang?
4: Magmahal, dapat isa lang.
3: Alam ka magmahal ha, para kang Paulini men. Bakit? Sa Paulini men, walang out. Ganon, sa alo ka out.

0: No segregation.
1: Heads up sa Gabos, Murang Man, ang St. Anthony PhilHealth accredited na sabing ospas 24 oras. Ang sa indang mga sarugkan, paanakori, check-up, confinement, pang serbisyo medikal. Patutan, manungod sa indang serbisyo, pwede po sa cellphone number 0981-259-4827 or email their St. Anthony. The St. Anthony Infirmary.
2: Naman, kibot.
3: Ay na ba St. Anthony Infirmary? Pag PhilHealth ng mga ka, as in mapakonfine, no excess or zero. Wara kang para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng infirmary. Pagduman lang sa Purok Antonio, Tabaco City. Or mag-phone number
4: 0093074. 44 na makalipang ikalimga. Bago balitang isa tuyang mga kada na mata. Ang yaraydong binip. Pumara asin sa sektor kan transparan. Ang hexagon. Itataing sa Social Development Office out gina sa San Jose nasong dai kaipuan darahon na dokumento minasang photocopied ID sa runal na indigency certificate plus sarong ikaini tukan GI mga

0: por reminders muda klarifikasyon na auto ng claim itong mga bidridinang mga Pilipinas kasing itong medical na mga authorized representatives kaya lang dapat magsumiter ng citation letter na pigtistigusan ni barangay captain kana kung para uma agrist mga katindugon para sa mga umang beneficiaryo mag-certification dyan sa Municipal Agriculture Office siri sa iba pa mga katindugon na makakuo na ang recipiente
1: kex si Bueno sa King
0: ngayon sa ating tang pambansa diin ang Commission on Audit COA State Auditor Eric Wamil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte noong na ang isang ahensya ng pamahalaan ang may at pananagutan sa lahat ng pampublikong ng kanyang tanggap. Lumabas ang pahayag mati ni Senador Judge Risa Hontiveros kung sino ang datong paanin siya. Tukoy nga opisyal gaya ng disbursing officer, accountant, treasurer, project office, head of ang disbursing officer, treasurer, project office, head of agency, Camille ni Hontiveros ang provision ng government auditing pins Decree 45 particular as 102 at 101 at 102 na nagsasend of agency ang primary at expand ng punong kanyang tat ito ay perma ni Wamil sa sagot.
1: Si Bueno sa King!
0: Samantala sa ika, labing araw ng impeachment trial, walat na ng Office of the Bank ni BP Sara Duterte ng o in labing isment sa laugla o sa loob lang isa umap labing pitong sumula din selfa ayon kay Senator Judge Brian lahat ay may petsang Disyembre 2022 binina sa 111 araw in 17 pagkaganyan ba is that considered that usual talinan kay dating kuwa Roderick Wamil sa kinakumil ang bilang nang tanungin kung pangkaraniwan disbursement, sinabi niyang walang particular na provision sa Joint Circular 2015 kung dito o tungkol dito. Ngunit tinawag niya itong bilang Bahagians and Confidential Funds Audit Office ina-audit ni lab o inaudit ni Wamil ang daang confidential funds ng OBP 12.5 milyong pera sa DepEd noong Sama bin Supreme Court ang lisyon na sa impeachment proceedings laban rin sarad sa House of Representatives dahil sa pagiging moot o wisaye. Paliwanag ng Korte Suprema na itinakal at nagsimula na ang pagdinig na kailang resolbahin ang mga isyo. Ang petisyon ay inihain ni na Duterte, Attorney Israel at iba pa rin. Lumampas umano ang House of Representatives sa pagkalap ng ebidensya at paghihikayat sa mga testigo na dumalo sa pagdinig.
1: Bueno sa King.
0: 5 minuto na makalipas po ang umaga. Ngayon sa ating mga balita, naniniwala ang Palacio Malacanang nang naaresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa ay illusionary tactic. Lihis ang atensyon ng publiko mula sa impis ni Vice President Sara Duterte of Secretario. Iya ang publiko na huwag basta maniwala sa mga usap-usap na ang pinagbumulan at motibo ng mga nagnaturang balita. Rene Castro ang mainstream media na bias at iyasat muna bago maglabas ulat.
1: Bueno sa
0: samantamulan sa darating na agsi, tupad ang 12 pisa na litro ng sektor ng transportasyon. Ayon kay Utimprek, no? Makikinabang ang mga PUB drive gang 100 pesos kada linggo bagong diskwento. Daunang 10 piso kada litro na o inilunsa noong Abril na nakatat sa mahigit 73,000 drive na pang sa pulong na pinanguna kasama sina Budget Secretary Kim De Leon, DPW Secretary DSW Rex Gatsalian, Transportation Secretary Jukes, DepEd Secretary Sunny Angara, DWED Secretary Jose Pujal at Agricultural Secretary Roger Navarro. Tinalakay sa pulong abay ng mga hakbang ng gobyerno.

0: gobyerno upang protektahan ang ekonomiya, tigas ng presyo at batiyak ang suporta para sa mga sektor na tupiktuhang tensyon sa gitnang...
1: Sita! King! King! King! King!
0: Taod-taod! Ang iba pa...
2: Parating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tig Cells Rubella Supplemental Immunization at bakunahan ng edad 59 gulang o 8 taong gulang sa nation sites. Pumunta sa Pinakamas Center o nurse at midwife sa inyong barangay. Magpara sa ligtas, Bicol!
3: Parami na ang umiinom. Fay Green C Herbal Mix.
4: Amonte, kasama ko sa aking weight management best cup sa masarap na lasa. May L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. Makapasexy rin pala. Mas alagaan ang aking atelier ng kasabay ang best cup Fay Green.
3: Marami Herbal Mix. Healthy Bar Pharmacy, Grocery, Supermarket sa inyong lugar.
5: Sigawa mo sa araw-araw. Dapat
6: G lang. Gourd C Plus to support your daily grind. G within and let your shine with proper size. Gourd your daily plus. Gourd C Plus with you.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus.
8: If it's doctor kahanap ng set frame, asin ibas para sa sa indong business showroom Boyan Furniture sa Zdonyo National Road and Boyan Furniture accepts customized furniture and design gamit ang solidong na and Boyan Furniture located at Zone 1 San Antonio Tabaco City. Mag-apod sana sa 339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
9: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat pyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panahon. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
10: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong?
11: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
12: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Center mako kaipratong Animal Bite Center na sa kamran ayam o iko. San sa diri o kapamilya, day ipagbaliwag. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
13: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-311.
14: Indo ang Asrat Kansai na talagang barato, asin, asertado. Jaya Enterprises.
15: Jaya Enterprises.
14: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Argon, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase min cemento, argon, mayon porcelain, mayon portland, apple green, apple premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba, available naman ang PayMaya. Kung sa in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba, debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Own in Managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-154-6367-0616.
15: Jaya Enterprises.

0: mo. Philippine Standard Thai Boy! Alas 6 na. Iripos-ipos na mga nini, iripos-ipos na mga nunoy. Wow. Nya to, si mga masabay po sa Maritime Procession dyan sa San Lorenzo, alas 7 po. Nin pagkaaga, mapuunan sa indong activity. Tang si mga beneficiaryo, si mga identifikadong beneficiaryo, mga katindugo, kas, dyan po sa mga taga-malilipot. Ngunya na pagkaaga, alas 8 sundo, alas 10, naka-schedule ang Barangay Salvacion, Santikon, Budasulong, dyan gikan ini sa isla, sa Nuse, Binitayan. So yan po, alas 8 sundo, alas 10. Pag alas 10 sundo, alas 12, Kalbayog, Kanaway, San Francisco, Santa Teresa. At yan ang hapon, ang mga naka-schedule, alauna sundo, alas 3, Barangay San Roque, Barangay 1, 2, 3, asin Barangay Santa Cruz. Pag alas 3 o 2, alas 5, kumbaga sa pelikula, last full show na, Barangay 4, Barangay 5, San Isidro Inawod, San Isidro Iraya. Di congratulations sa indo.
1: Si Bueno,
0: mga maswerteng recipiente kan, assistance to individual in crisis situation. Kita nga yung bagabuin o nasa crisis man. Kundi paano lamang? Dahil man kita na identity. Dahil lamang kita nakakasabay si Rapo. Manong mani. Pahilingan su panduko dyan manong mani. Tagari na hiling sa nasu. Iniay kan sa tuyang paraan tabay. Kinaban. Ang nahiling sa na dyan sa kuyan su. Pig-iay kan sa tuyang. Ah? Kuyan Manong Mani, ma-interview kita kay Kuyan Manong Mani, ma-interview kita kay Patrick, kay Sir Patrick Barina. Dahil lamang ngayon kita nakakasabay sa rapol, pag-abot duman sa mga ayuda, pero pag-contribution nga ni Buda Buwis, dahil lamang kita nakakasalbar. Sabi ni Paitumi.
2: Wala ko na yun.
0: Kay Madam Idina Perez, Marina, good morning. Kay Christian Macenas, kay Mariel Buelya, Karin Mim Rodriguez, kay J. Esplana Kundat.
3: Iyan talaga.
0: Mano, kuyang tabi daw so... mga katindugon, di... Maapak din kay Sir Patrick na ba pig-schedule ito kaso Udma. Aber na. Magta, kung anong to sa inyang pangit pag-abot naman sa... OC filing presentation, nagigibuhon kan komilik. Mga katindugon, si Sir Patrick Barina, kalilipot na sa ibong na linya. Sir Marina Agga, welcome, digdi sa King King. Sir?
4: Marina Agga, tabi sa imo, Sir Buen, na sin Marina Agga man sa imong mga paradango.
0: So, nagbalo ba ya kung mag-apod sa na nyako, mas maray na abot sa satuyang mga paraan tabay. Lalong lang, itong mga aspirante sa maabot na Barangay Buda elections, importansya kan sa indong ipinagtalaan na pre-sifantation. Ano initabi, Sir Pat?
4: Well, ini Sir Buen, na iniyong OC filing, orient ini para impormaran, tugduan, sumante, na para sa mga datungon niya na Barangay NSK elections. Di nintihan na kung paano ang tama na pag-file buda kung ano ang kaipuhan nanindang kuruwaon na dokumento. Mas pag-abot ninda sa oras kan filing nga, di na sinda magpara kupot-kupot, di na sinda para rapot, di pa sa naaram na labi ninda, Sir Buen.
0: Okay.
4: Ining programang ini, lalong-lalo na baraguhan ng mga kandidato, iniimbitaran ka di sinda tangani na di na sinda maserbuan naman sa last day of filing.
0: Mapirila sinda ni alabaon.
4: Alabaon na siging pa turuin to eh no, kung mga kandidato uda eh bakong hindi tuturuan ta na sinda kung naina ka mo maghalat ang last day. Sa baad kung pag last day nindo dahil nang available na restamp, dahil na kamong mahagilap, iyo, Sir Buen, bako?
0: Oo.

0: Ano po sa nakayan is ministerial duty.
1: Okay.
0: Pag yan, dinungdung mo sa receiving officer, sa opisina ka, kaputong ka, iyo na yun eh.
1: Rimati na.
0: Pag suminimbag kang iyo na yun, timbre ng kirisig.
1: Rimati.
0: Sa oras,
1: Oho. Ngunyan iba.
0: Iba.
1: Kasi may mga attachment, ano?
0: Iriribisar ni Ian, saro-saro.
1: So talagang mahanoy.
0: Pag abot na kumpleto, lalong-lalo na Sir Buen sa edad.
1: Sa
0: edad kan mga SK.
1: Di ba ma-attach na kan sa indang birth certificate, tabi, sir? Ma-attach na kan sa indang birth certificate?
0: Opo, Sir Ben. Sa yun sa bagong requirement niya na kaipuhan mag-attaching that birth certificate. Whether locally issued o hali sa PSA. Duman sa mga hiling sa edad kung nasa tamang edad. Kaya na kita makaantos duman file pa disqualification because sa edad, sobra.
1: Di nakiproblema, ano? May bagong pig-aprobaran ang COMELEC. Ini dapat i-attach man sa unsworn declaration on conflict of interest. Ang porma ka ini yaon sa indutabi, Sir Patrick?
0: Iyo po. Kaya duman sa pre-orientation COC, tatawanan niya na sinakanggabos na porma.
1: I see.
0: Kung muyanan ninda duman pil-upan, nga ang pag-abot ninda sa filing, da sana ninda pagpitsan, mapanotaryo na sana sinda, maatat sino sana taristam, okay na.
1: Okay na.
0: Ready na sinda.
1: Okay. So,
0: duman, to ini Sir Bueno, Dennis lang. Tapos ang filing man ninda, smooth sailing naman iyan. Malmaliday na iyan sa
1: ubo. Kumbaga sa win-win ini sa party kan ma-file buda sa Induman sa COMELEC ta at least properly guided na sinda. Ano ini tabi Sir Patrick manan ang CEO sininda? Pwedeng handwritten ang mga information o pigo-obligar na na dapat na computer kuya na?
0: Pwede. Handwritten, pwedeng encoded. Importante ang firma ninda. Firma, originally signed. Ang notaryo, original man. Tapos palang Sir Bueno, kanista na sa inda. Ang kaipuan na documentary stamp, Saro sana.
1: 30 pesos ang kantidad.
0: Tapos, kantidad na 30 pesos. Tapos, ito, kukopya ho na sana ito ninda, duman sa sunod na mga kopya. Ano ang gustong sabihin, ang number ng documentary stamp, duman sa gabos COC ninda, para di stabi, Sir Bueno.
1: Oo, pero gabos ang COC kaipuhan ni file, tabi, Sir Patrick.
0: Sumuya ang required under the resolution to law.
1: Tolo.
0: Pero ako, mataram ako, I will padagdagan kong kopya ito, Sir Buen. Mapanotaryo baga sina sabi. Makuaso abogado kay kopya.
1: Opo.
0: Tapos, makuaman sina kipay copy ninda. Tapos, kaya, bali lima. Pasipuro sina kilima.
1: Okay. So, iguana po kamong schedule sa 18 barangays kung no arin ang sa indong kuyan, pre-COC filing orientation tabi, Sir Patrick?
0: Ay, kami, Sir Gwen, ang opisina kang COMELEC sa Malilipot, iguana kami yung sinabmit na pre-schedule. Ang date ni tabi, Sir Gwen, is August 22 and 29.
1: Okay, 2 days
0: pero,
1: lang.
0: Pero Sir Buen, 2 days an. Pero Sir Buen, i-work out ko pa ini o. Siguro, gabuhon ko sa nang sarong aldaw, kabanga, dakula baga man ang malilipot. 18 yung barangay.
1: Madubang ka sa isla? Siguro, sa isla, Sir Patrick?
0: Alas. Iyo pa nga ni Sir Buen, ang saro kong pagkoconsider kung ako ang mapaisla, kusinda na sa nanmadi. Kung sindaan madig, di mas

0: dako lang gastos ninda, alagad kung ako na sanan magduman.
1: Diit sa nang
0: gastos. Diit na sanan.
1: Diit sa nang gusto ang gastos ninda, pero importante iguamanin ka sang, bo na siyempre iguaman ki sira bo na kuniguaning dako lang sugpo mas maray. Tabi Sir Patrick. Kita bad.
0: Ara mo Sir Buen, ano na yan? Yan ang pig-apon na yan na sabi na kani kan iba matik na yan.
1: Matik, matik na diyan sa isla sa Salvacion San Antonio Sulong Budak Santikon. Aha. Okay. So 22-29 Sabado ba gayan Sir Patrick? Sabado ba gayan? Sabado?
0: Ayo po Sir Ben, request ko yung Sabado ta makikigamit ako kung tugutan ako, makikigamit ako Sir Buen kang Sugabaldon Hall kang Maliliput Elementary Central School baga.
1: Mm-hmm.
0: Makikihoron ako kay supervisor and kay principal na makigamit. Tama gayon baga tabi ito Sir Buen, inibo kong Sabado, tangani, di naman madisturbo sa mga klase ta siyempre magamit kita kay ni sound system.
1: Ay, iyo man ang
0: gan.
1: Mm-hmm. Okay, so pwede man sa San Jose?
0: Ay, para mo Sir Buen, kung i-offer mo ito, pwede ako mag-venue duman.
1: Ah, pwede so, ito.
0: Tawanan mo ako duman kay... Tawanan mo ako Sir Buen kay sound... Ba may sound system ka duman?
1: Ikaw ako duman kay sound system? Oh, inda ko sa imo, inda ko sa imo Sir Patrick. Oh, so tapos na kita tabi pagabot naman sa preparasyon kan mga electoral board as in iba pang mga preparasyon para sa November 2026 sa barangay as in na SK elections. Tapos na kita tabi Sir.
0: Ay tapos na kita kayo Sir. Actually iguan na kitang pig-submit na ano ini. Tentative na komposisyon kang poll workers ta. Pigapod meaning, pigapod kining tentative ta. Ang listahan kang mga sererbi na finalized ta natawihan Sir Buen on the day of the election.
1: I see.
0: Nakulun pa dyan na nagbaback out. Nakulun pa dahil taman aram, tahalawigong pa. Nakulun nagbaback out. Kaya, nagkukuha kami kanso mga limbawa dahil nakasabay sa lista. Nagkukuha kami Sir Buen kay pag nagpalista ngayon ako, pwede pa ngayon magpalista, lilista mo iyan, pero gigibumi ng reserve.
1: I see.
0: Saal daw ko ang election kung may magharalian, igwa kami pang hitno duman sa kakulangan.
1: I see. Ang pinaka-importante duman na perming preparado ang opisina tabi Sir Patrick na mag-akomodar kuning kaso kaipuhan pa. Pero kung dahil na, siyempre, pwedeng magsayuma.
0: Apo,
1: okay, so para sa iba pang mga pagirundong tabi, Sir Patrick, dyan sa Malilipot, please go ahead po, tabi.
0: Well, Leo, ako lang salamat, Sir Boyd, sa pagtaki oras para ito advance info. Ma-message na sana ako sa imo, mga noarin, kung ano pa ang kaipuhan. Then, para duman sa mga makarandidato tabi, din hindi ito pagpalapwason na oportunidad itong pre-COC orientation taduman pa sana panuunta na gibuhunta ng tama ang sa indong COC ngani dahil na kamo mapagalan pag-abot kang filing kang COC kawit sa buwan.
1: Sige, thank you so much Sir Patrick asin mabuhay ka mo. Good morning.
0: Thank you, Sir.
1: Dug Sir Patrick Barina, an accommodating na election officer, like Malilipot, kandidato o aspirante sa pagka barangay as in officials. 22-29 ang tentative na schedule para po sa pre-COC filing orientation na Banwaan kan Malilipot Albay. Taod-taod ang iba pa!
2: Teachers arrive at Barn Engel Preschool. Young become citizens of the world. Piklum provides a safe and stimulant Barn Engel for long learning, respect and equality, creativity, sustainability, development, and global mindedness. We cater to children from 12 months old until 11 months. Play, learn at Barn Engel Preschool. At

0: Office of the Press Memorandum Circular 1 di bakok man kasabay ang probinsya kanal bay sa mga ang trabaho sa mga opis no? Dahilan po sa epek na paguran sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Babiskaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampangan, Cavite, Guna, Asin, Occidental, Mindoro, Paldangklang, Sena, Laog, sa ng orden ang gobyerno probinsyal Canalbay na mga katindugon ang sa tuyang mga internally displaced persons, IDPs, maapod daw kita kay Jel Namulato kung kumusta ang pahit. Dito na kung taksi, ano, si Jel Namulato. Sir Jel, maapod kami sa imo. Tahaputo, saro pa no digdi sa items na kapalaman sa PDRRMC APSIMO Advisory 2026-13, item number 3, Makino, their alert level 2, most illness. Public are advised of the following. Asterisk is strictly into the 6-kilometer permanent danger zone. Yasabu tama, naayaon dyan sa evacuation center. Yan, nasa laog kan 6-kilometer danger zone. Di, paano iyan mga katindugon? Ah? Paano iyan mga katindugon na ang mani, tagari nagluya sa kuyang pagdangog? Ayan uni palan. Paano ini na may ordena para sa campment? Yaon po sa ibong nalinya si Sir Jel Namulato, Can City Disaster Risk Reduction and Management Office, Cantabaco. Sir, good morning. Then para sa decampment, kundi nalibong ang provision. Strictly no entry into the sir permanent sinaon dyan sa mga evacuation center. Na ang harong nasa laog kan 6-kilometer permanent. Ano nga niyan ang pahit niya to kay ni Sir Jel? Paano kita madikamp?
1: Araw kayo di, kasuhapon pagluwas po niya kami mismo duma. No? Harampangan kami na APSIMO head Babic. And sa ailing bitin kang PVOX na ipinal. Ano ang magiging impact kay na decampment ta?
0: Mm-hmm.
1: Ang proser po yan, pag alert level 2, log na dining evacuation. The alert level 3 sa key evacuation.
0: Okay.
1: And therefore, ibinaba na po siya sa level 2. Gusto sabihin, punta na po. So, sa tuya mga katugangan po sa mga evacuation centers.
0: Mm-hmm.
1: Ano ang indikasyon naman kay itong nilagay street?
0: Uh-huh.
1: Ito po, recommendatory kang PVOC sa mangyarari ang 6-kilometer danger zone, lalong-lalo na sa mga aktibidad. Halimbawa, planetarium, dahil tapon po yan bubuksanan.
0: Okay.
1: You know, dahil yan po, pigyaduduruman kan mga tao. Pero ini po mga nakaistar, dati na po sinda dyan, kaya ibabalik na po sinda. So mm-hmm. medyo baka malibong ano, na, na strictly no entry, pero nata pinabalik na sa mga yaon duman.
0: Okay.
1: Dahil po sinda, na, and ipigbalik na po, level 2, decamp na po sinda, nasa mga harong.
0: Pero itong mga activities ninda, alimbawa farming, okay lang, Sir Jen?
1: Yes po. Yes po, so farming po pwede man kasi sindaman sana po duman and aramtaman na livelihoodan ninda, no? And pagdain na po ni siyempre kulang naman or baka dain na ki food packs na itataw po sa inda, no, na para masuportaran sa pagkabuhay. So kay puhan man giraray talaga nida na magrin.
0: Kanakalis na alda pronouncement ang gobyerno probinsyal na pagbalik ang mga ini sa indang mga respektibong komunidad, tatawanin sarong sakong bagas. Ano na sa development tabi, Sir Jel?
1: Tama. Kauron mi si Sir Bobby and ngunyan aldaw, si Kasuron mi yan, pabalon,
0: mm-hmm.
1: Duman sa mga pamilya, papadarang kang provincial government of Albay, kipig sararong sakong bagas. And hindi naman po sa tuya sa siya rin tabako, food packs. No?
0: Mm-hmm.
1: So ayan, naging tradisyon na tabi yan. Kada best na may evacuation sa mayon, hindi may mga pabalon na pigtataw sa sainda. And igwapa yan na mga posible na mag-abot ng other donors na
0: mm-hmm.
1: Pwedeng magtaupo sa sainda. Nag-ulay naman po kami ni Ma'am Jen Mayo, LCSWD kasuhapon, manungon po dyan, tapos siya naman po ang in-charge kaya.
0: Oo, generalmente tabi Sir Jel, sa durasyon kan sa indang pagtiner dyan sa mga evacuation center, ano po ang sa tuyang evaluation? Gusto kong sabihon, pag-abot duman sa naging kamunda, incidenting nangyari, igwanin mga nagirelang, mga pwedeng pagtuwa.

0: una ninpansin sa mga masurunod na aldaw, tabi, Sir Jel?
1: Opo, and sa gabos, tabi, Sir Buen, sa ngarang ka sa tuyang lokal na gobyerno, ano, no, Mayor Ray Bragay, nagpapasalamat kita sa national government, lalong-lalo na sa DSWD. Ang subinotasan po nindan at pagpuon pa sana or bago pa sana magkaigwa ki evacuation, mm-hmm. na yaon ang sa indang all-out support ng manong food packs. Talaga nangyari. Aning kakulangan, minsan dahil pa na ubos, nulusinda, yaon po talaga ang sa indang pag-ayuda sa mga lokal na bako. Manungod naman po so sa indang mga kamugta, siyempre dahil mawawara na nagkakaigwaman talaga ki mga paghilang-hilang. Ano? Alaga yaon na sa office na nakaantabay sa sig monitor ang sa indang salud and pagtatawan ki magkakabulong buhan. Siyempre igwaman dyan ki mga naintindihan. So yaon naman po ang sa tuyang P. No? And other issues na mga nangyayari, iligwa kita ng mga miyembro sa CDRRMC mm-hmm. na intabay sa Sainda 24/7, tanganin dahil na po magdakula as in dahil.
0: And si Dakula nga tanga niya tutok nga entesta.
1: Yes po, lalong-lalo naman po ang sa tuyang mga barangay na yaon po sa Saindang AORs, mga BHW, Tanod, no, pribadong sektor, iba-ibang organisasyon na gabos nag-anduyok para lang matawanan ta ki maray na akomodasyon ining sa tuya mga IDP sa magka sa laog kimapitong bulan tabi Sir Buen. Tabi kita nagpuon ngunyan na aldaw August 6 pampitong bulan tabi imagine ano kung kita man sa sitwasyon siguro baka data makaya ano na ano ipiglala ang tamang po ang sa tuyan sa diri sa sitwasyon ninda kung pagmatikles, no, na dahil kasarong nindo. So yan ka, and naiintindihan tata siring ka ng mga nangyayari and haloy ipangapuda. Iuna sinda, alaga dahil kita na nahihiling na pwede suporta na pwede sinda po. Sa ngunyan, alert level 2, iyo taon na talagang papauliyon ta naman sinda.
0: Oo, kasagang ngunyan na alas 1.
1: Mga semit, no? Lalo na sa mga donation centers, ipiguli naman din ng damig sa mga kwarto. No? So, naramis kompleto, inventaryo, tanganin po, dahil taong pikahagat, no? Na nag-alboroto giraray, at least yaon man giraray po sa mga pasilidad, yaon sa mga gamit naman sa evacuation centers. Dahil ito po ahalion, ano, Sir Buen, itong mga kitchen, kaduma normal pa, no, nasa alert. Tapos di itong mga rinlag.
0: Nakita kiyan, mga suru send off ngaya, madi suru ceremony ngunya na alam.
1: Na po, magkakaibar yun and then, inspect may eskwela ha, i-inspect ito kang sa tuyang principal, together with the barangay officials, ano mga nareparo ninda, ano sa mga naraot, tanganing ma-i-report taman tulos po, and mag-ibuang ki-action.
0: Oo, apura sa 5 milyones na pig taon niya to sa Sainda, gikan sa tuyang quick response, may nabawas pa duman tabi, o may nadagdag pa, tabi Sir Jen?
1: Kasuhapon tabi Sir Buen, iyo yung sapigapot ko man kay Ma'am Jen, alagad may nag-inasef, arang taman Sir Buen na palaog na mga bagyo, so we have to, ano yan, kumbaga, hiling-hilingon taman kung makakaya tapan na bawasan pa ito kasi totally I think 3 million, no? Oh. So nakulang bagay pa yan na man, kung alimbawa sufficient naman itong ipigtaw sa inda, and yaong pasusa ko yung TESDA, so livelihood, so peso. So baka po dahil na makatao ki cash assistance. Pero madepende man yung raray po, ano, Sir Buen, sa pag-ulay ni Ma'am Jen and ni Mayor Ray kung itutuloy po ito.
0: Sige, sa iba pa na gusto niya itong ipaabot, tabi Sir Jel, please go ahead po.
1: Opo, abnormal pa man yung raray po, ano, ang estado kang mayon, nasa alert level 2. Minsan ibinaba na po yun sa level 2. Kaya nangangapo din mangyari kita, lalong-lalo na po itong sa mga arani, sa major gullies. Matag-ura na po kita na dapat maging vigilant duman sa tuyang mga palibot. And syempre ang sa tuyang komunidad, lalong-lalo na itong nasa log kan 6 kilometers permanent danger. So na dahil po magkampante na dapat maging marikmat mangyari kita sa mga posibleng mangyari. Digdi po kay Mayon Volcano. Ipaisi tulos sa tuyang operation center, ano man ang mga nahihilalidad. Tanganing tulos kita makagibuning aksyon. Sa giraray, sa ngaran po ni Mayor Ray Bragay. Salamat tabi, Sir Buen. Mabuhay ang One Radio.
0: Si
1: Buen
0: Osa. Sir Jel Mulato, mga katindugon, sa tuyang action man sa Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dainin conflict, mga katindugon, ta ito pala na mga

0: nayaon dyan, dahil naman ki problema, maski na nayaon sinda sa laog ka na 6 kilometer permanent danger zone. Ito lang na mga lugar na pigpapasyaran. Arog ka na Mayon Skyline Hotel sa Planetarium. Ayan, sarado pa po inyan, mga katindugon sa mga bisita. Si mga residente sa mabalik na ngunya na Aldao sa sindang mga House of the Rising Sun, pwede na kamong magpanagos na maglati dyan po sa sindong mga pigkukultibar na daga.
1: Si Bueno Sa.
0: Para na good morning kay Angel Sinora, Cogs Diaz Canyon, kay Vic Claridad. Pusla Unon, di Camp Midna. Sumabarilik na naman sa 6 kilometer permanent danger zone. Mapadakol na naan. Dahil nang ganahanapan ki permanent relocation. Kana LGU, ano na ka mo? Diyan sa Malilipot, Iguaning Relocation Center sa Barangay Binitayan. Kundi, paano lamang, tas iba man tipikadong kwalipikado, gari nagtutubay to, nagduduwa-duwa. Na magpasirin dyan. Kay Paterno Bilan, Marina, good morning. Kay Jason Di Guzman Piñaflor, Rodita Di Los Angeles, kay Manong Arnella Asweta, Kang Nog Avila, kay Manong Tirso Bunaobra, Marina, good morning. Rodel B. Bree, shout out sa Tawad. Mabata na kami digdi sa Purok 5 San Vicente.
1: Si Bueno.
0: Kinabawad, laboy. Tagatawad, mabata na daan mga tatibuhin daw. Kaya manong dyan sa pitirang pahita dyan.
2: Mayumukun. Manatukun.
0: Oy, sa aga, birnis na naman.
2: Ang mabaray.
0: Madali on sa nanahon mga katindugon.
2: Alaga. Pwerte. Wow.
0: Ang pinaka-importante, pigtataon kita, nin pagkakataon, nin oportunidad kang kagurangnan na maging mata sa pagkaagat na nganing makagibo po kita nin tama sa satuyang kapwa. Maski diit sa na, basta karahayan, okay na iyan mga katindugon. Naginibumungani, dakulaon, pero kakakaratan man, dahing kamugtaka. Pero diretso mga katindugon ang
3: basta magkacha-cha
0: teleserye sa pagmiron niya to kan impeachment trial. Guzman na kita, Philip Las kaini na mupantro balik po at mag 88 election na namasig ang uragos na ang gamdu ang ani naghas ko parhak ang gobyerno nagtangin nga manwaan lalong lalo na ang mga pubring tikoy
3: basta nagugma
0: ta sabo tabaga manong mani na ang mga pubring tikoy iyo ang nangangaipon in protection in dakulang protection sa gobyerno ang mga mapirak maparoy dahil naman iyan kundi ang iba mga swapang naman maray. Wala ka paslo naman. Mas buaya pa kay lulong. Una na din mo para tumulong sa survey. Sorbing kinama na iyan. Kasi ano pa ang mga paliwanag niya to? Pagka ang katinasinpira kang gobyerno, iyaban na. Sigurado ang mga o iyan nga ning mga ayumil kundi inindupig para 5 mil iyan and gabutawan pigado nagira mga katindugon duman sa Midye Oriente o an mga mapirak maparoy dahil man po apektado pero kita ana mga pubring tikoy permi kitang naaapta ang mga mapirak maparoy nga ni nahiling nindo habo magbakalkan mga barato nahiling nindo ang mga mapirak maparoy nagbabakal dyan sa saod sa merkado publiko. Dahil sa insin na nagduduman, duman niya kami sa SNR, duman niya kami sa SM. Diyan nga kami sa Lasisi. Di ba? Pero bring tiko, minsan niyaon nga ni kita, ang nababakal niya itong sira. Minsan nakula pa digdi sa ano ta, muro. Iyo, mga katindugon, ayaw ba ada? Ang mga pasalingon niya na nahiling niya to refleksyon iyan mga katindug pagkapig para gamit mo ang puder yauna sa imo ang gabos pati ang pirak ikuyan mo isubi mo.

0: Garyan kawat din da sungka. Subi sa nang subi manong mane. Ngayong mga kabasugan. Iya ba ng kinaban?
1: Talagang maugmahon.
0: Bueno mga katindugo, dinabot na naman kita ng oras. Tanganing para mientras na mamaram. Digdi po sa programang Kikig. Mapagiromdom kita. Ha? Ngunya na po mga katindugon, day ka mo magngalas. Kon, agkauminuran, grabing kusog kanuran. Pag mainit, mainiton. Kita ininyo. And pasalamat nga ni kita, taan mga bagyo na nag-uto sa itaas. Kung out pa man lugod, yan ang sitwasyon na ma-experiensyahan niya ito, digni. Okay na ining diit na paros-paros ka na habagan. Mga katindugon, day sa na po kita pagpahiton. Ah, inibag ang mga batag niya ito ngunyan, ay mga magayunon paghilingon. Although, ani ba, barato, may 35, may 60, pero pag-abot naman sa lakatan yata, tas ang gatos na iyan, manong mani. Dati si Sinta man sa na iyan, 70. Unyan, sang gatos na. Sa pagkarangkat sa tuyang mga buot na D&L Bakery kay Madang Barsaga Eatery, buda Inting Barber Shop and Saloon kay Ati Beth Barsaga, sa malilipot cockpit kulisiyong kay Boss Boy asin Madam Girlie Benya. Siyempre mga katid na. Madam Shop kay Sir Nats Mambing asin Lian Kalmada. Thank you so much man. Sa Tabaco Color Mix Paint Center kay Boss Nestor asin Arwega. Thank you so much. Kay Tabang ikaw rin tunay na awad sa pag-asenso sa pangaran ni Manong Mani. Mabaray. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa!
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugon na sa buong Bicolandia.
6: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
7: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Atin po sa atin ng Best Cafe. Siyempre, apat na variants po yan ha. Nandyan ang original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na higit 12 taon na pong nangunguna. Ano po? At pinagkakatiwalaan sa maraming probinsya sa ating bansa. Okay? Sa dami ba naman ng tao na natulungan ng mga sangkap nito para umayos ang kanilang kalusugan ha, mula sa kanilang mga totoong testimonya ha, eh kaya naman nanatiling nangunguna at number one sa maraming lugar sa ating bansa. Eh may mga variants pa tayo na bagong nilabas para lalong patindihin ha, ang Best Cafe tulad ng Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay ng mas maraming piling-piling sangkap, mas lalong pinasarap para mas lalo mong ma-enjoy ang pagkakape at mas lalo kang makinabang. Ha, syempre nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na maliban sa napakalaking sugan, e tulong pa para sa mga mag-asawa, sa mga magka-partner na nangangailangan po ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ekstrang gana. Ha? Alam nyo nang ibig kong sabihin, yung Best Cafe Black talagang tulak yan, pampagana, uminit at humaba ang pagmamahalan. Basta may black, may balak, yan ang Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, mga ka-wellness ha. Na yung Best Cafe Green naman, mga ka-wellness, yan ay nagsasangkap ano, ng mga ingredients na tulong para tumunaw ng taba sa katawan para ma-achieve po natin ang pinating basta cafe. Sa safe yan, ito'y aprobado ng Food Administration, aprobado sa Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified at bilang patunay ng husay at galing ng Best Cafe. Pinili po ito ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bayan. Kung gusto mong masulit ang iyong pagkakape, eh huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag nang mag-isip, doon ka na sa piniling pinakamagaling.

0: o pinakamahusay para ibigay pinakamahusay na tulong. Sugan lang. O mapala, relax ka na. Test, matatanggal ang stress mo. Ang best team presyo. Tinating pa rin presyo. Siya pa rin ng mga variants sa asan na yun. Nakasis, nagtaasan daw ang raw materials. Pero bakit ang best cafe na natiling presyong makatao para sa lahat ng Pilipino, ha? Available sa mga butika at sa inyong lugar.
1: Isang pagandang benepisyo sa katawan, mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
5: Makinis to.
6: Ferong walat.
5: At parang vatang-vata
6: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
1: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
7: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay si Salvin na.
7: Malatyos, ang ganda.
8: Dahil sa ERA.
1: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Mga ka-wellness, bago ko po talakayin ang magandang topic na aking inihanda tong araw na to, nais kong muling ipakilala sa inyo, syempre, ang isa nating matindi at magaling na produkto. Yan yung ERA Charcoal Soap. Marami kasi nagtatanong, bakit charcoal? Ano, bakit yun ang inihalo sa sabon, ha? Alam nyo kasi, kahit i-research po ninyo, dating panahon pa, ano, yung charcoal, napakalaking tulong pagdating po sa pagtanggal ng mga germs, ano po, sa paligid, ng mga harmful microorganisms sa paligid, ano, sa ang totoo niyan, dati nga, yung mga taong nalalason, may ginagawing para po ang cooling ay makatulong yung taong nalason, ano, maalis yung lason sa katawan, ha? Eh, hindi naman basta-basta kinakain yung, ano, yung uling, mga ka-wellness. Hindi ko na ipapaliwanag yung mga paraan na yun. Pero ibig sabihin, talagang merong taglay na mahusay rins, ano, uling o charcoal. Kaya, nakaksyang harmful microorganism na po sa balat ng taon yung ERA charcoal. Napakatagal na po sa market, napakarami na po ang natulungan pagdating ng kapag itamit na panligo araw-araw, mga ka-wellness, yan maubos. Kaya talagang sulit yung pagbili po ninyo kasi matagal nyo pong magagamit. Mabula at masarap sa katawan, ha? Para po itong merong ano eh, kumbaga kasamang scrub para po maalis yung mga dead cells sa balat at mapalitan po ng mas healthy at bagong cells para maging mas malusog at mas maganda ang inyong balat. Pero maliban dyan ay tumutulong na magtanggal ng mga harmful microorganisms sa balat tulad ng viruses, bacteria, mga harmful bacteria at fungi, maging ng mga parasites para maiwasan ng iba't ibang uri ng sakit sa balat. Ano po? At kung meron kang skin diseases, pag ito ang ginamit mo, makakatulong po ito na para mas mabilis na gumaling ang iyong problema sa balat, ha? ERA Charcoal Soap, yan ang everyday panligo, mga ka-wellness. Sulit na sulit at yan po ay aprobado ng Food and Drugs Administration. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
9: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang ERA Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng ERA Charcoal Soap.
10: ERA Charcoal Soap. Detoxify, cleanse, platinum, enrich with activated charcoal. ERA Charcoal Soap. Revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron tayong texter. Ganito ang kanyang katanungan. Gandang hapon po, Doc M. Tungkol po sa cholesterol, kasi na mild stroke

0: po ako. Hirap din po akong magbawas. Salamat po. So eto po yung tanong ng texter natin. Bagaman nireplyan na po natin siya, tatalakayin ko po yung sagot sa kanya para makinabang po ang lahat ng nakikinig. Kung sakaling na mild stroke kayo o may kakilala po yung aking pa, dapat pong i-monitor lagi. I'm sure ha, kasi malaki ang tendency na yung blood pressure ninyo ay mag-shoot up o mag-fluctuate ha. Kung may niresetang gamot sa inyo, inyong doktor, dapat nyo po yung inumin. Huwag kakalimutan mga ka-wellness. At syempre, makakatulong ang mga natural na paraang ito. Una, iwas po sa sobrang pagpapakapagod. Umiwas sa stress, lalo na sa pagpupuyat, maging sa alak at sigarilyo, okay? Lagi pong mag-relax, lumanghap ng sariwang hangin at magpaaraw sa umaga. Kung kaya naman pong maglakad, pwede pong dahan-dahan na mag-walking exercise every day. Basta iwas yung sobrang pagpapakapagod, ha? Iwas sa mga mamantika at maalat na pagkain, lalo na yung mga pagkain sa fast food. Ako, number one na kalaban yan, ha? Yung mga burgers, french fries, bacons, hot dogs, ano, pati yung iba pang mga mamantika, matatabang pagkain, ha? Iwas din sa mga dilata at mga instant foods, maging sa mga chichirya, ha? Kumain ng mga masustansyang pagkain gaya ng prutas at gulay. Makakatulong ang malunggay, saluyot, alugbati, okra, ano? Paminsan-minsan kumain din po ng atay, tokwa at keso. Basta wag lang po masyadong marami, okay? So yung mga ito makakatulong para gumanda ang kondisyon ng nerves, gumanda rin po ang kondisyon ng inyong pagdumi everyday mga ka-wellness, ha? Uminom ng sapat na tubig everyday. Yung ano lang po, kung ano yung in-advise ng doktor nyo na sapat na tubig, okay? Malaking tulong yung pagkain ng dinikdik na bawang everyday o kaya isama po sa inyong kinakain mga 3 butil sa isang araw, okay? Tapos mga ka-wellness, twice a day magmasahe ng Kyusai Massage Oil. Maghaplas sa buong katawan ng Kyusai Massage Oil at inyo pong imasahe o kaya magpamasahe kayo sa mga kasama nyo sa bahay para gumanda ang blood circulation, gumanda ang blood pressure, ano, at matulungan gumanda ang kondisyon ng inyong mga... Okay, may pang tip ha, sa, para sa mga nakirol at dumumi, ano, ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
1: Bilang isang empleyado

0: patunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang in-soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng Odan at Guyabano ang gamit na sweet ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Okay, mga ka-wellness, yung binanggit ko kanina, importante yun na yung mag-haplas, magmasahe ng Q-Sai Massage Oil every day. Okay po? Tapos, magtsaan ng Dr. M's Amazing Tea. Ang mga sangkap nito na luya, turmeric at stevia, malaking tulong para po gumanda ang kondisyon ng mga tao po na na-stroke. Tulong din para gumanda ang blood circulation at maalis ang mga pamamanhit at pananakit ng katawan. Ha? So, twice a day, Dr. M's Amazing Tea. Kumain ng saging na saba, yung hinog pero hindi niluto. Kung may budget, okay na okay po magpa-therapy. At uminom araw-araw ng isang kapsula ng Best Cups Minerals Food Supplement. Ang mga minerals nito, direktang sa cells ang tulong para gumanda ang kondisyon ng inyong kolesterol, ng inyong milestone.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at lawain. Kaya best ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
3: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vero More Garden and Event Center.
2: Talaga? Bakit?
3: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit ng Tabaco. May hover overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
0: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever.

0: Elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
3: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glow skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Fesh, hindi ako.
8: Makidistro.
9: Firmang walat.
10: At parang vatang-vata
9: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
13: Ako si Salvador.
14: Sa gabi ay
15: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarket.

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Ang programang ini hatod sa Endokan Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K, cash in or cash out kan sa endang mga GCash. Bisitaan sa endang branch dyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinalay Tabaco City, Ground Floor, Chow Palace, Tabaco City. San Jose, Malilipot Albay. Centro, Malilipot Albay. San Isidro Ilawod, Malilipot Albay. Purok 4, San Lorenzo, Tabaco City. And Top Sinipop sa PNR Road, Santo Cristo, Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through Messenger kay Miss Gen Botardo.
3: Shadak at mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, lokal. Sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yaw na. Ang sa indong driver. Asin tagapagbaba. Barreta, News Director Ed Bordeos. Parada 30. Parada 30. Larga. Sa One Radio 91.3 News FM. Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Herbal Mix. Best Cafe Gold.

0: 20-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe Black, 4-in-1 coffee. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Husai Massage Oil, Best Juice, 10-in-1+1 health drink. Asin Cam Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30, Parada Lokal.
2: Parada 30. Diyos marahin ulan dyan, yun natabi ang parada kasatuyang mga barata ang Huwebes. Snack taon 2020, sabi barata department si Manny Almo. Ako magbay yung tagapagato na 30. Sa bagalitan sa enkan sa tuyang panahon.
1: Weather update.
2: Planful na ang form na si Mayman kan magsingur mag Huwebes. Base po yung Spheric Astronomical Services pag-asan bagyo sa maatay sa oras. Asin na nagabot sa sentro kada oras mantang ihangan sa kilometro ang kada atos kanuro pinaglalo ang warm niya nagiging tropical depression ngunya na pag-i nagihiro sa kadagaan bago low pressure area puno kaya banggi sibliman subot na mas atap dahilan sa epekto kabubuldan sa rara nagtitinir na kabandera ngunya number 2 sa Ilocos Sur ang panna Norte kan Pangasinan Abra Western Party Carapayao Kalinga Mountain Province Norte-Weste kan Binget as in nagkakaperang party kan Cagayan. Mientras tanto, signal number 1 man ang na-experensyaan sa natatalang party kan La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Binget, Ipogao, Mainland, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Dagakan, Sambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, as na party kan Islands. Base po sa pag-asa ang sentro kan tropical storm na si Baymahay. Base po sa gabos sa available data, alas 13 nasa bisinidad kan Bantay, Ilocos Sur sa coordinates na 17.6 degrees north, 120.4 degrees east na may maximum sustained winds na 65 km per hour as ilang gustiness sa 110 km kada oras. Mantang ang tropical cyclone sa luwas kan Philippine Area of Responsibility kasubago man alas 3 din pagkaaga ang bagyong si Dolphin pinagkakarkulo na nasa 1,450 km east at northeast kan extreme northern Luzon na may maximum sustained winds sa 150 km kada oras sa sa sentro sa Sinangastines na 180 km kada oras samantang ininaghiro west-northwestward sa Cascades na 20 km kada oras. Apektado kan habagat ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, pati na po ang Occidental Mindoro. Ngayon magdadaranin paminsan-minsan ang mga pag-uran. Sirigman sa ibang parte kan Memaropa, Quezon, pati na po sa Antique. Localized thunderstorm ang makakaapektar sa ibang parte kasatuyang nasyon mantang ang tropical cyclone na si Maymay iyuman ang nakakaapektar sa Central Luzon pati na po sa Pangasinan na iyuman ang magdadara. Nin madampog na kalangitan na igwang kalat-kalat na mga pag-uran, sigon po yan sa pag-asa. Igwaman kipigpalawas the thunderstorm advisory number 1. Ang pag-asa kasubago pong alas 6:30. Moderato sa good sa konminsan, igwan yung mga makukusog na pag-uran na may kasabay nakikilat asin anan sa Oriental Mindoro. Sa Sorsogon, sa Akoptabi, ang Pilar, Sorsogon City, Kasiguran, Dunsol, Gubat, digdi sa probinsya Canalbay, Dado, ang Legazpi City, Manito, Libon, pati na Pulangi, Pobillar, Kapuduran, Ginubatan, Ligao City, na po pwedeng maghaloy. Saro sa good sa dawang oras asin pwedeng makaapektar sa mga pagtaraid na lugar. Alas 7:16.
1: Parada 30.
2: Diretso kita sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal at masunod na barata atod po sa Sendokan. Best Camps Mineral Food Supplement ang lawas po nintaw. Nangangaypuan po yan yung mga minerals kaya ugaliw ng agtabi ang pag-inom. Ninsaro sa ng kapsula kan Best Camps Mineral Food Supplement kani makali kay kita sa posibleng kahilangan. Ang Best Camps Mineral Food Supplement mababakal sa mga butika nation.
1: 30.
2: Inihayag na kan Vulcanologists ay binaba na sa Alert Level 2 ang Bulkan Mayon kanakalis na Miyerkules talini sa pagbabaman kan mga monitoring parameter. Sigon kay PBOC Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Carlson Alanis. Ibinaba ini sa Alert Level 2 dahilan sa pagbaba kan pigbubuga o pagbabaman kan aktibidad kan rockfall pagbaba kan mga nairisong volcanic earthquakes

0: Pagbawas kan sulfur dioxide emission, siringman ang ground deformation, mantang naghubag pa man girar ang palibot kan bukulkan, ang magma sa irarom kaini, ang daipaman na iluluwas sa siringman. Pigtaon na doon kan opisyal, nali dapat maging kampante ang mga residente dahil ang taposibli pa ang pyroclastic density currents uson. Ang punto ni Alanis na nasa alert level 2, mas saradit ang posibilidad na magsabog o magkaiguan ng violent eruption ng vulkan kumpara kung ipagtataas ini sa alert level number 3. Mientras tanto, maski nga ipigbaba na ang alerto kan vulkan, dahil man pinagre-recommendar kan ahensya ang paglaog o kaya pagtinir sa 6 km permanent danger zone. Dalanta posibilidad ang pyroclastic density currents umagin ang pagsabog kan vulkan. Parada Puerta! Kasunod man kan pagbaba kan alerto kan status on hali sa alert level number 3 pasiring sa alert level number 2. Nagpaluwas na ning decampment order ang Tabaco City. Both sabihin, ipauruli na sa mga bakwit yan sa Disaster Risk Reduction and Management Office kan Tabaco sa ni Mayor Ray Bragaisa. Poon ngunyan, Agosto 6, taong 2026, alas 8. Ngunyan na pagkaaga, mapuuna ang marhay asin organisadong pagpapauli kan mga pigaapod na internally displaced persons o IDPs. Midbid niya ito ng mga bakwit. Alis sa pinagtalaan evacuation centers. Pinagshare tuman kan CDRRMC na ipapautob ang gabos na nakapalaman sa decampment plan tangali na maging ligtas at pagbabalik ang lambang pamilya sa sendang mangistaran. Maski nga ni pigbaba na sa alert level number 2 on mayon, nagtitinir ining nasa katamtaman na level nin pag-alburuto kaya pinag-aabisonan ang publiko na magtinir na mapatayan ang mga naabiso kan P-box asin kan mga nanunong da. Ingat lalong-lalo na sa mga lugar na pupanlahar asin ang kan mga laboy kung may makusog na mga pag-uran. Kasabay kan decampment. Pinapasiguro man kan lokal na gobyerno na dapat ang mga evacuation centers na ginaramit kan mga IDPs sa mga antes sinda na magbalik sa sainda dating istaran. Tawang oras sa 7:19 na po rin pagkaaga, subot na kapurot kan 12,000 na kwarta na nag-turnover sa Chief Barangay Taysan, planong ipaapod man kan LGU. Fuel subsidy para sa mga public utility vehicles, ginibong 12 pesos na ang kada litro. Ayudang bagas, bubukodon sa mga barangay, kunda ini ipapanao sigon sa Palacio, Malacanang. Yan, asin ang iba pang mga bareta, masunod na.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigda Supplementation Act. Pabak mga anak, edad 6 hanggang 59 o wala pang limang session sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center. Sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna, Ligtas Tigda, Bicol.
2: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bunbun, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 08-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
3: Classes begin August 10th. Wednesday.

0: function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, COS, myoma at cysts. Ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Labas, loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
3: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Pope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-19 o 0970-469-3119.
4: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
5: Boss Herbang Kasu,
4: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbang Kasu, ang bossing ng mga herbal.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Parada 30! Parada Lokal! Parada 30! Parada 30!
10: 7:26 na po, ninpagkaga, pasirin kita sa good news. Big considerar nadakulang ondra kan siyudad ng Ligaspi ang pagiging honesto kan Chip Tanod kan Barangay Taysan Ligaspi City na si Edward Tripolka. Makalis na mag-uli nin sobra sa 200,000 pesos na kwarta sa sarong negosyante. Alagad nagluluwas sa nagkakapin ng mga impormasyon na sarong residente na nagagarang David Del Mundo Subuot at nakapurot kanao ng bita ng kwarta at sinipig turnover sana sa Chip Tanod. Sigon kay Ligaspi City Council Renato Valladolid na magpapadara siya ng persona nga nina kumpirmaron ang bilog na detalye o rugpang ang nasabing niya Chip Tanod sana ang nakalaag sa blatter sa barangay. Mas maray Subuot na matawanan hindi na informasyon nga nina matawanan maning pagrekoneser o pagmidbid si Del Mundo kasabay kanaunang bita ng Tanod. Marurumduman na nagsunod si Councilor Valladolid ng

0: solusyon. Na inaproparan man kansang unang pangingani na magtaong pagbisto sa pagiging honesto kanatanod. Sinabi kanopisyal na plano niya na dumanon sinda Tripolka asin si Del Mundo tangani na maraman ang detalye kan pangyayari kasabay man kan pag-umaw kan pagiging honesto kan mga ini.
1: Parada 30.
0: No, total honest man sana si Tano, di sabihon niya na kung sisay talaga so naguli. O nakapurot kan kwartang 200,000 pesos duman sa Legazpi City.
1: Parada 30.
0: Mientras tanto, sa oras alas 7:28 nin pagkaga, pasirin kita sa baga police stories na hatod po sa Indukan Best Juice 10-in-1 plus 1 health drink. Kung kamutabi, nagpapabalo nin juice sa Indukan mga aki sa kada best na sinanaglalaog sa eskwilahan, pasiguro dapat juice na masustansya ang ipabalon po nindo. Best Juice 10-in-1 plus 1 health drink. Mababakal tabi nindo yan sa baga butika nationwide.
1: Parada 30.
0: Aristado ang sarong pinagtutubunang imbolto sa illegal na droga makalis ang Baybas Operation kan pinagsarong puwersa kan Philippine Drug Enforcement Agency Tabanco. Tabanco City Police Station na sinibapang law enforcement unit sa kanakalista Agosto 4 digdi sa syudad. Minidmade kan mga otoridad ang suspect na si alias Norman na basado sa report na nada kopini makalis na subot magpabakal sa sarong pusher buyer ning sarong sachet kan pinagtutubunang syabo na may timbang na pokabas sumena sa 50 gramos na iguang pinagkakarkulong kantidad 340 mil pesos. Nakadalog subot ang saropang pinagtutubulang kariba kan suspect na minidbin na si alias Alexa. Asin padago sa ining pinagahanap kan mga otoridad para sa pinagtutubulang shabu na kumpiskar man sa operasyon ang sarong pakete ning segredyo asin sarong brown envelope. Bigibo ang pagmarka, inventasyon o inventaryo asin dokumentasyon ka mga ebidensya sa mismong lugar kan operasyon sampangan kan mga mandatory witnesses sa lindong kan mga provision kan Republic Act 9165. Ipigparaman sa suspect ang rason kan sa iyang pagkakaaresto as an sa iyang mga derecho sa serarum kan Miranda Doctrine. Matapos sa serarum sa medical na eksaminasyon, ipigserarum na ini sa kasudiya kan pideya kay bahan ang mga nakumpiskar na ebidensya para sa maninigong disposisyon as in sa pagsasaangat nin magkakanigong kaso.
1: Parada 30.
0: Duman sa baga kay Albay, aristado man ang sarong wanted person sa kasong panghabas na pinagsagibukan mga law operation kan baka kay duman sa municipal baka kay municipal police station sa naunang bitan ng banwaan kan nagtalikod man Agosto 4. Minidbi ni Police Major Nino Fia Quitan ang Chief of Police ang naarestong akusado na si alias Daisy na nasa tamang edad na residente kan kaparehong lugar. Si alias Daisy naharap sa unahang pang sa kasong panghabas na may pinagrekomendang piyansa na nagkakantidad nin 30 mil pesos. Siya nakatalaan man ni hampang sa korte matapos ang magkakanigong proseso sa baka kay MPS. Ang operasyon patunay ng Albay Kasurog Camp sa pamamayon ni Police Colonel Noel Donato Nunez ang Provincial Director katuwang ang iba pang ahensyas kang gobyerno padangos ang pagpapotong sa inang mga sinumpaan na trabaho kontra sa kriminalidad.
1: Parada 30.
0: Sa mga bareta kita sa lado nasyonal.
1: Parada 30. Parada nasyonal.
0: Inabisuhan kan Malacanang ang mga namamanuaan na hanapon ang leader sa barangay sa saindang libreng bagas in kaso dae nare-receive sa lindong kang programa kan gobyerno. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary sin Palace Press Officer Attorney Claire Castro na gabos kan mga barangay sa bilog na nasyon na ang tinawananin pondo sa lindong kan local government support fund kaya dapat makareceive ng 10 kilos sa bagas sa mga benepisyaryo kan programang pang tios. Ayon daw ini, sigon kay Castro, gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na gamos makikinaban sa programa ng libreng bagas kaya magin aktibo kung may mga lugar na dai nagsusunod sa pananaw ng bagas. Piglinaw man ni Castro na libre ang 10 kilos na bagas. Kaya pag sinabing may bayad, dapat report sa munisipyo para maaksyonan.
1: Parada 30!
0: Ano kay ni kun an nasa munisipyo Kakutsaba man. Mientras tanto, sa ibang detalyes kita kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Pon sa Agosto 15 ipapautob na ang 12 pesos na

sa kada litro kan petrolyo para sa sektor kan transportasyon. Sigon kay Executive Secretary Ralph Precto, makikinabang ang mga PUB drivers kan sagkod sa 1,800 pesos kada semana. Ali sa bagong diskwento, dagdag pa sa nainot na 10 pesos na kada litro na pigpapasunod ka na kalis na Abril sa sobra sa 93,000 na mga drivers. Ang desisyon na pagkasunduan sa ginibong meeting na pinanginginutan direkto kaibanan sina Budget Secretary Kim De Leon, DPW Secretary Vince Dison, DSW Secretary Rex Cochillan, Transportation Secretary Giovanni Lopez, Deputy Secretary Sunny Angara, Department of Health Secretary Jose Ojalte Jr., asin si Agriculture Undersecretary Roger Navarro. Pigtukar sa meeting ang pagpapakusog ng mga lakdang kan gobyerno tangani na protehiran ang ekonomiya, mapugunan ang paglangkaw kang presyo asin masiguro ang suporta para sa mga sektor na perming naapiktaran dahil sa tensyon kan nangyayari naman sa Middle East. Pwede kanin pinagsugo man direkto ang DSWD na sertuhon na may papanaw ang uplift assistance sa baga paraoma, para sisira, baga obrero sa transportasyon, konstruksyon asin iba pang harababa ang income. Inatang sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na daibabayaan kang gobyerno ang mga pinakang apektado kan pang kinaba na krisis, lalo na nasa sektor kan transportasyon asin agrikultura. Pigtaw nandun kan kampo ni Vice President Sara Duterte na warang conflict of interest sa naging pagmi-meeting kan mga opisyalis kan Office of the Vice President asin kan Commission on Audit katakod kan audit sa confidential funds. Sa sarong press conference, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Pua na ubeto sa nakan meeting nalinawon ang mga audit guidelines o guidelines. Sigun kay Pua, natukar ang issue sa Senate Impeachment Court asin mismong si Presiding Officer Senator Francis G. Escudero ang nagsabi na warang conflict of interest sa naunang bitan ng issue. Inutang kondisyon ni Senator John Srapi tulpo ang partisipasyon ni Pua sa defense panel matapos sa mag testigo si State Auditor Attorney Roderick Wamil na kasabay ang abogado sa mga opisyal kan OBP asin Department of Education na naghangad na magluwas ng audit query sa hampangan o imbes na audit observation na memorandum kung may nahiling na issue ang Commission on Audit sa paggamit kan confidential funds. Paliwanag ni Pua, nagagad siya ng pagkakataon na magtaram sa impeachment proceedings ngani maitama ang konteksto sa naunang bitan ng meeting lalo na matapos ining pagrunan sa pagdangog asin sa social media. Sinabi kanina mismong si Wamil na ang nagsabing ordinaryo sana para sa mga ahensya kan gobyerno na makipag-meeting sa Commission on Audit tangani na maghagad nin paglilinaw sa mga patakaran kan pag-audit. Parada 30. Alas 7:35, pasirin kita sa Lotto Result. Ang Lotto Result, hatod sa sinukan kapeng may maray na result sa saludin tao. Best Kape 8-in-1, Best Kape Gold, Best Kape Black, kasin ang Best Kape Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan. Mababa kalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Makilista kan mga numero sa Grand Lotto 655, buya pa ang winning number combination in any order. 40, 20, 39, 41, 26, asin 42 ang jackpot prize. 115 million, 231,478.82 pesos. Wara pa kinanggagana sa Mega Lotto 645, buya po ang winning number combination. 2, 11, 29, 31, 28, asin 6. Jackpot prize nagabot na sa 15 million pesos. Wara pa po kinanggagana kaya pagiramdom sa mga tugang dinagad po ipaglaom sa swerte at sendong kapalaran magigos asin magtyaga. Nganinaw masenso ang buhay. Ang Lotto Result atun sa sinuyan kan kapeng may maray na result sa saludnin tao. Ang Best Kape 8-in-1, Best Kape Gold, Best Kape Black, kasin ang Best Kape Green 6-in-1 with Herbal Mix. Oras, alas 7:37 na po nin pagkaaga, inama po naging katiripunan kan sa tuyang mga bareta. Para sa iba pang informasyon ay follow, like, kasin i-share sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi nindo One Radio 91.3 News FM. Iba hanta sa paghatod kan mga bareta sa Technical Department Manuel Mugera. Mga tugang di magharali, masunod pa ang sa tuyang editorial segment sa pagpapadagos kampro. Ako man po ang sa inyong naging

morning. Oy, oroli ana, bagatugang sa mga bakwit. IDPs na nga pod mo niyan, bakuna ni sir bakwit. Kara pa diri pisilan nindo ang buhay tanong. Good morning. Ano na sa indo ta bakwit? Oro IDP sa indo diyan. Good morning. Good morning. Alas 7:45 na po rin pag good morning. Marinaga kay Andre Patrick Junido. Mauro na pagka-morning databi kay Madam Idina Perez. Christian Masenas, good morning. Kay maganda si Inday. Good morning, Tabi. Sa imo Manay Inday. Tukaman si Manay Inday sana. Good morning. Manay Shirley Sabilia Villar. Marisa Bio, good morning. Kay Marcel Namillares, good morning man. Kay Marilu Mirandilla, Clara Cuguco Rimonte, good morning. Yan lang kita naka-guru-greet, ano? Good morning. Dahil kitang bisita. Good morning, good morning. Nagiling dyan sa Sampaloc, Manila. Kumusta dyan kamo sa Metro Manila namin? Closer Agramante, good morning. Good morning. Kay Gemma Hakutina Volante, morning good. Good morning, good morning. Oy kay, kunyan, Manay Anita Birata dyan sa Pawa, Marina Agatabi. Morning good. Sa mga taga-Banuaan kan Malinaw Albay, good morning. Good morning. Good morning. Murag so exhibition game kan mga media kasu banggit yan sa Mayor's Cup. Kalaban kan Albay Media mga tugang so mga 1D bloggers. Matindi so mga crossover ko so banggit Sir Manny. Pang garbage time pati ako pinalao. Kunya na sana mga kunya nito pero ito 39 seconds gay dito. Doon sa Banuaan kan Malinaw Sir Manny. Ayos sa mga kuro-crossover. Kuro-guton kikawat sa mga vloggers ka, ano, inihong pig-sponsoran ni Vice Mayor Abby Cargulyo. Ayos man si Abby Cargulyo, ha. And kunya ni Vice Mayor Abby Cargulyo ngunyan, ang hilig ni ngunyan ni Vice Mayor Abby Cargulyo, mga vloggers na, ano, yung, siguro gusto man maging vlogger ni, ano, ni Vice Mayor Abby Cargulyo. Aka nagpapaturo man. Anyway, salamat tabi dyan sa lokal na gobyerno kan Banuaan ng Malinaw, headed by Honorable Mayor Sheik Capos Bilo kan Bagong Malinaw. Good morning, good morning. Salamat tabi. Oy, ngunyan pala na Agosto, ang sa tuyang programang Tirador sa Uno, duro diretso na, Sir Manny, Lunes sa Good Webes. Yo, Lunes sa Good Webes. Pero pag Martes, kunyan lang kita hanggang lang alas 12. Yung. Pero an importante, duro diretso na kita tabi mga katindugon sa Tirador sa Uno. Dahil na ka mo mabibitin. Yan. Yan po. Good morning, good morning. Ngunyan na yan na bulan ka na gusto ha. Labo-labo na kita. Alas 11, mga katindugon sa Good alas 12:30. Lunes, sa Good Webes. Apuera na sa natabi pag Biyernes. Si kunyan, si Vice Mayor Ate Glenda, masupog ma. Aya, ikasin ang sanggunian. Good morning. Alex Berbas, maray na pagkaaga tabi dyan sa Bunga Baka kay Elma. Kay Imelda Banda, good morning tabi. Sa baga taga Zone 5, San Vicente, tawad, salamat sa diit na bulos. O di, okay na yan, at least may diit na bulos.

The campment ngunyan alas 8 mapon tambi mga katindog liuna sa mga bakwit. Pero may nagkunyan digdi tambi, may nag message sa kuya, basahon ko ini ha. Ipaabot ko da kay Mayor Sinon.

Tay, paabot tayo ni kay Mayor Sinon. Basahon ko lang ini ha. Ay, good morning una kay Consi Father Noli Alparse. Diyan sa Bakakay. Great things happen to those who don't stop believing, trying, learning, and being grateful. Good morning, sabi ni Father Noli Alparse. Good morning, tabi, Father Noli. Sabi digdi, ka nag-chat alas 5:50 na ugari. At siya nalang lugo din eh. Loud. Any manong ko din sa concern dyan sa ano. Good, basahon ko na lugod ha. Ta, ipadagos na lang to Daud. Good evening po, si Red. Pakihapot po ki Mayor Sinon. Ta, sa aga, kasubang ginipigchat sa ko. Ta, sa aga po, muddy camp na po kami. Pero sutrapal, plywood, at deck, floor, pinapauli sa mo. Sa 7 bulan na pag-stay may sa tent, sa ibang trapal, nagtara po na sa sobrang init tapos plywood, sa iba, lapa na. Lalo, arog sa ko, nadakol na aki, nasaralit, syempre po, perming dumog. Ngunyan po, nag-chat sa GC, ang DSWD, tasinda ang nag-distribute kay ito, aling LGU, na ipawalat o ipauli ang mga ito. Ngunyan po, paano po, arog sa mo, nasa iba, dahil na may balik. Ano po, mabakal kami, tangani na may uli kami, may maiuli kami sa LGU. Nagugmakuta kami, tatinawa ng kitrapal, saka plywood, saka deck floor. Pero babawi yun man sa nakan LGU malilipot, kung arami, napasubli man sana, dahil nakuta kami, nagtanggap kayo. Sayin po, mapaduman sa mga trapal at plywood, na iba, lapa na. So, 300 plus na family. Dahil ba pwedeng ipadara na sana sa bakwit para magmaman lamang kami? Tapitong bulan kami nag-stay sa Mainito na lugar, si Red. Oh. Mayor, natadatapi pa uli. Good morning, good. Aram nindo ko nang tapi pa. Na yung mapigtaw sa sain na sain. Nupig pagamit. Pinasubli man sana sa indo. Eyo. Oy, nang nag-chat sa kuya. Pinasubli man sana kay pipa uli. Tako nang taram na yan sa indo na. Ah, ini ngayon, sa indo na ini. Oh, di sa indo. Kaya kung yan pipa uli, dawa ralapa na iuli nindo tabako nindo. Good morning. Ta kasi, ang pag-alburoto kan bulkan mayon, bako man sa nangunyan, dahil nagbaba na. Ang kunyan, alert level, dahil na mapus nga kang mayon. Nguro. O say na, kung lang ralapa na, hindi mo staro. Nindo bak, may, dipis, dip may pigyo. Yakin talaga, uli. Para kitang maginibo sa bagay na yan. Yeah, bless you. Sa punin pag, good morning. Maluko na magpaaram sa technical department si Sir. Masunod po, tabi yan totoo. Kasabay po si Sir Glenn Ugaw. Ako man po, ang sinong nakaibahan. At ang sagong angog, minikropura. At siya naman alas 11 ha. Bilo sa indo. Video. News FM. Good morning, good morning. This time check. You buy plus. Win every Wednesday.